الإسلام حياء. إسلام دال مودي nga am كرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñu ngi leen di nuyu fii ci Radio Sénégal International. Ki leen di nuyu mooy mooy seen mbokkum taalube Amadou Ly. Ki nekk ci machine yi mooy soxna ci Oumou Habiba Abidjey. Fas yéene waxtaan ak yéen ci li nga xamante ne mooy tam xaret. Comme li ñëw ci téere yi digee woon nañ ñaari camp yépp yiñ ci wax. Kon nag duñu mën luma ñu bàyyilee nag tey lañ leen duggoon. Bismillahi rahmaani rahim. Boo demee ci Fathul Bari danga ci fekk ne bésu tam xaret am na ñaan yoo xamante ne nitu yàlla yi nee nañ képp koo xamante ne def nga ko yàlla dina la may ay xiiwal, yàlla dina la musal ci ay musiba. Loolu mooy képp koo xamante ne wax nga hasbi allahu wa ni'mal wakilu ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Juróom ñaar fukk lay doon. La nga ciy jële ci ay njëriñ mooy kafaahu llahu charra dalika al aam. At moomu yàlla dootu lam amul benn xeetu musiba buy wàcc ci yow. Loolu mu ngi ci Fathul Bari bésutam xaret nga wér di ci hasbi allahu wa ni'mal wakilu ni'mal mawla wa ni'mal nasiru. Loolu la baat yooyu waxaatal hasbi allahu wa ni'mal wakilu ni'mal mawla wa ni'mal nasiru. Juróom ñaar fukki yoon nga koy def képp koo xamante def nga ko ci bisu tam xaret. Boo demee ci Fathul Bari yàlla musal na la ci ayu at mi yépp. Loolu mooy njëriñam. Nii la ko Fathul Bari génnee. Ma waxaat ko bindal hasbi allahu wa ni'mal wakilu ni'mal mawla wa ni'mal nasiru. Su fekkeen dem nga ci Fathul Bari tam am na beneen ñaan boo xamante ne képp koo xamante ne def nga ko yàlla dina la ubbil ay yàlla dina la jox ay magasin yiw. Yiw yu bari na nañ jàng loolu ci Fathul Bari. Mooy subhanallahi mil al midani wa muntaha al ilmi wa mablagha rida wa zinata al arshi walhamdulillahi mil al midani wa muntaha al ilmi wa mablagha rida wa zinata al arshi wallahu akbar. Mil al midani wa muntaha al ilmi wa mablagha rida la malja wa la manja min allah illa ilayhi. Subhanallah adada saf'i wal watri wa adada kalimati llahi tamati kulliha. Alhamdulillahi adada saf'i wal watri wa adada kalimati llahi kulliha. Allahu akbar adada saf'i wal watri wa adada kalimati llahi tamati. As'aluka ya rabbal alamin as-salamata. Képp koo xamante ne wax nga ni yàlla dina la musal. Lii kan moo ko wax? Al aj huri moo ko wax. Loolu moo tax mag ñi di ko jàng di ko wax noonu. Ba tax na kon daal war nañu góorgóorlu itam indi nañ ci julli boo xamante ne rafet na ñu julli ko. Julli bi ma ngi bind nañu man sàllaa ku julli na dinaa ñëwaat ci doit boobu ñu firi ko. Man sàllaa ku julli na arba rakka atin ñeenti rakka ci tam xaret. Yor yor yor yor balay doon am nañu koy def ca guddi ga soo reeree ba sottal. Yaqra muy jàng fi kulli rakatin
ci bepp rakka alhamdulillah fatiha ben yon wa qul huwallahu ahad mu jang qul huwallahu ahad nyaata 51 maratan amna bo xamé benen riwaya nak bu gëna tuuti bi mais bi gëna reey la la jox su ko defé ghafarallahu lahu dhunubahu dhunub 50 aman mune ko def li lañ cey jëlé dal moy yalla dalay faral bakar yo warona def juromi at jurom fukki at yi nga passé yalla farna ay bakaram mune lol motax ñukoy wax lol itam bind nañ ko ndem itam dañu ne won dinañ wax li ci malik wax ak li ci ñeneen wax kenn ku ne tan rek lamuy jëfëndiko ko waye nak ñu xamne yalla tabaarak wa ta'ala moy borom yermande yalna yalla atté ñu ci yermandem loolu lañuy ñaan kon ñu ne nañ firi baat yoyu nga xamantene mom lañ waxon sank nga xamantene mom lañuy wër di ci yor yor wi moy li nga xamantene mom la askalani genné a ajratu ummu habiba lolu moy subhanallah selagnel na yalla ku tollu mil al mizani lu fess basculam ba te xam nga ni basculam ba la koy fess borom bi dal moko am akital na wa muntaha al ilmi tuduna ak yalla dayob xam xam fi xam xam mona yem tuduna ak yalla lu toll nonu wa mablagh rida tuduna yalla tabarak wa taala be jot li nga xamantene moy ngeureumam wazinatul arshid neena subhanallah lo xamantene mo mandaxe tolok poids bi nga xamantene moy poids arash bi li dal defna ko subhanallah neena itam alhamdulillah santana yalla mil al mizani lu fess baskil ba wa muntaha al ilmi dunag yalla nombre bo xamantene ci la xam xam mo na yem wa mablagh rida tuduna yalla santina yalla lo xamantene fala ngiremal yalla di amé ci lay yem wazinatul arshitam santina yalla lu tolok di sayu aras bi allahu akbar kabarna mil al mizani lu fess basculam ba wa muntaha al ilmi ak dayo xam xam bi wa mablagh rida ak lu jot ngeureumam ba wa zinatul arsi ak poids aras ba liberté moy la malja amul weru way wala manja amul muccu way fenn min allah ci yalla illa ilayhi kon subhanallah tuduna ak yalla adada safi ci lepp lo xamantene ñaar ñaar lay doon wal witr ak lepp lo xamantene da fay tol wada da kalimatillahi tamati duna ak yalla adat bo xamantene nombre bo xamantene a mu ngi tolok batam yi te batam yi so defon geej nga def ko da ankar geej gogu dana jeex te batu yalla yi du jeex be jurom ñaari geej lu tol nonu tuduna ak yalla lu tol nonu lo walhamdulillah waxna ko itam adada safi ci lepp lo xamé yalla def ko bind muy ñaar comme ñaari loxo ñaari tank lepp lo xamé yalla def ko tolenti wal witr ak lepp lo xamé yalla def ko def muy lu tol comme dat garab kon wada da kalimatillahi tamati ak dayo de nga mam li nga xamantene moy waxu yalla kon yalla allahu akbar ma ngi lay magal adada safi lu tolok lepp lo tolenti wal witr ak lu tol wada da kalimatillah ak dayo lu tol nok batu yalla yi nga xamantene jurom ñaari geej yi nek ci adina yeb suñu jeexon nga diko rempli duñ ko mëna ki kon nga wax ne alhamdulillah rabbi as'aluka salamata ma ngi lay ñaan yalla nga musulma kon lolu lañuy wax kon lolu itam war nañ ko ci
diko firi lolou mo ngi ci fatul bari nga jang ko nonu ndax itam nit ki li nga am dal moy bul ci fer bul ci feybor mais bul ci leblé lolou moy li nga xamantene mo war ci borom xam xam li la téré wax téré sangam nga bayyi nit ñi nak ñu libre kenn ku ne tanal bopam li nga xamantene mom la bugga tan kon lolou moy mbir mi kon mbok yi yene ngi deglu radio senegal chaîne nationale sen mbokum talibé ahmed harouna li di inde di len indil li nga xamantene mom la borom xam xam yi bind ci tam xaret waxon na len ne julli bi ñenti rakala waye amna benen riwaya bo xamantene d'accord na ci neena man salla ku julina yawma asura bisu tam xaret motax ñukoy def yor yor arba rak'atin ñenti rakalay don yaqra'u day jang fi kulli rak'atin bi fatihatil kitab rakabune fatiha ben yon lay don qul huwallahu ahad fuk yon ak jurom kon bi mo gëna yomb balé ndax riwaya la suko defé a yalla jéggal nako bakaru jurom fukki at yu weyna ak jurom fukki at yi ñew mu ne ko def lol la non li motax mag ñi deggu daan ko julli ci yor yor alhamdullilah rabbil alamin waye nak so demé ci imam malik ñom duñ ci d'accord ñom dal ko rek lañuy d'accord kon lu bax du doy té itam sen national nga nek kon kenn ku ne dang ko waxal li nga xamantene moy ciirem te ñepp ci am ciir kon julli ba ngok kon bu len fatte itam li nga xamantene moy jang junni ikhlas nga xamantene dang koy selal ah ikhlas nak am na ngeenel ndax ñetti ikhlas yo def ci walu yol man na ne matna kamil lolu moy li am kon mbok yi li su fekken wax nañ ko nañu gor gor lu rek ñu téé suñu njabot yar leen ci islam jangal leen ko itam suñu leen jangalé yar leen ah dina nek mbir mo xamantene ëlëk da nek mbir mo xamantene dina bax ci ñun ñu bañ leen bayyi ñuy togn nan rek damay bayyi sama dom ñuy taajeboon di togn doomu adamay ku leen togn ak ku leen toñul ñu yemalé ko lolu mom nañ ko wattu ndax dal nekul mbir mo xamantene mom lañuy wara sukkandiko goor gi di sol yori jigen yi bako yalla moko reub yonent bi moko reub waxne la'ana allah al mutashabbihin yalla rebna goor ñi niru niru jigen kadalika jigen ñi nga xamantene ñoy niru niru yu goor yi kon nak mbokk yi li ñu wara def rek moy ne tay ndem lol amna ñu dugg ci karbala nak suñ duggé ci karbala dinañ xamné lu yalla dogal mu am kon bone karbala bobu ben mu ngi ci iraq souf la su nek fofa ñu togn fa setu yonenti bi ray ko ak ñu mu andal bañ jeex tak kenn netelewul lu moy ñu tuti ñepp ñu ray leen ndeysaan liko waral moy yonenti bi waxon nako ummu habibata waxon nako ñine ummu salamata la jibril warna ganes yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ci rendez-vous yonenti bi sallallahu alayhi wasallam wax ne ummu salamata buntu bi gardel mako fi bu fi ken ñew jibril la fi ñew
nitek setam rek yagul tuti ki di Husseinu ñew ci di seti mamam ah soxna sa ngi taxaw ci bintu bi rek mu njuuy ko durule ko dal di dugg ñew ufu ci mamam jibril ngi tok ne ki kumu sa set la de mu ne ko waaw bëgg nga ko mu ne ko waaw ne ki de sa xet we koy reey ca karbala su la nexe ma jox la suuf si muy doon jibril tibbi suuf si jox ko kon noonu la yonent bi waxoon ni noonu la jibril waxe ne dañ koy rey ci karbala noonu la mbir mi demee waaye nag rey bi dafa fekk ñu marloo ko tee ko ndox mi ba mu metti ba mu bëgg a naan benn waay dénga maam mu dem xuus rek bay naan ngaang rek benn waay jël benn fett dénga maam fett ko ci biir gémmeñ ji ba mu dugg ci biir ne ko loolu laa lay jox comme sa ndox lépp nekk deret xam nga dee mettiwul mais dee fekk yaa ngi mar moo metti maanaa torturé bi nga xamen moom la ko banu umayata torturé moom la metti waaye nag balaa ñoo dugg ci karbala dinañ jëf tamhit nañ ànd ak man ci téere bu tudd al bidaya wa nihaya muawiya feebar na feebar boo xamante ne wóor na ko ni du mucc woona doomam ja yezid ne ko yow sama ndoom man dee defaral naa la nguur gi bépp problème boo naroon am régléel naa la ko ci lépp nag ci góor yoon wit defal naa la ko tali amul lenn benn noon boo xam ne da nga ko amati ci kaw suuf fexe naa ba arab yépp itam dinañ topp kii nga xamante ne mooy yezid ndax itam maa la ko liggéeyal lenn daal laa xam ñeenti nit daal laa xam ne moom amaguma jekkooguma leen kenn ki mooy Husseinu ibnu Aliin kenn ki mooy Abdullah ibnu Umar kenn ki mooy ibnu Zubayr keneen ki mooy Abdurahman ibnu Abi Bakrin waaye Abdurahman kii di ibnu Umar kooku moom jaamukatu yàlla la su ñëpp jaayante rek mu jaaye doo ma sa am ci moom problème e kii nga xamante ne mooy itam doomu Abu Bakrin bi kooku moom mbiram amul solo daal kon ñaar nga am problème mooy kii di ibnu Zubayr ak kii di Husseinu Husseinu itam doo am ci moom problème ndax yàlla moo lay farle li ko wër li mu wër mooy ne waa Irak duñ ko bàyyi ak yow waaye su fekkente ne jàpp nga ko rikk bul ko rey baxal ko ndax itam nit ki bu bàyyee ko bu bàyyee bu jógee ci ay mbokkam rek dem ci ay workat comme ni nga ko jànge ci kanam ni xamal ne danga ko yomb kon danga koy jekku ndax dañ koo woo ba pare seetaan ko ñu rey ko am sax ñoo xamen ñoo bokkoon ca rey ba kon noonu la ko wax ne waaye kenn laa xam ne nag moom moom di nga am ak moom problème bu graw mooy Abdullah ibn Zubayr kooku moom mbëtt la bu jege tëj fëlam warkat la itam bu la jekkoo nga dee de waaye yow boo ko jekkoo faqtahu irban irban na nga ko tong tong daggate ko loolu laa lay wax lii daal la Muawiya wax doomam ja doom ja dem na rëbb na Muawiya faatu na Muawiya faatu na ci weeru ban ci weer wi nga xamante ne mooy weeru saabaan ci la faatu ñu ne rajab la ci rajab la faatu kon nii daal la ko wax ndax itam nii mu leen waxee mooy kii di doomu Babacar moom amul yitte lu muy jigéen moom daal moom fu jigéen nekk moom faalewul leneen ak lahu noonu la ko waxee kenn ku ci ne daal mu ne ibnu Zubayr moom kooku moom moom rek mooy sa problème Husseinu moom
yalla lay jappale ci mom ay nona makoy wor nga jekku ko bahal ko li la wax non la ko waxe est-ce que ummu habibata waxtu wi jeexna te duggugun ci karbala kon muawiya fatuna kon ci li nga xamantene moy wéru rajab be ramadan ñew ken jaayanteul be tabaski ñew ken jaayanteul be tabaski nak ci la bima amé juroom ñenti fan ci la dal di dem nak wuyu ji ngir ay lettre yu bari na ci war kat ya ñu né nañ waxaat lenn ci réru tam xaret nan la ko alquran waxé ah lol de yomb na dama né talube day am téré demal ci rawdul faiq dang ci fekk ci li ma la wax wala so amé soko amul nga set tafsir yu maki bahrul muhit wala nga set ad-durratu bi ngay jang moy wax qila ya nuh ihbit bi salamin minna wa barakatin alayka wa ala umamin mimman ma'aka lolou moy reru tam xaret lolou moy lan da fay waxat ni xana takrar yaqul jumla mune lama nazala ba wacce as-safinatu galu nuhba terce judi nuh wacce na wa man ma'ahu ak ni andna ak mom ñep mutu ñu temer mais manker nañ tuti shakaw dañu daldi jambat al-ju akhif wa qad farighat jeexna azyaduhum sen yobbal ya fa amarat ila digal mom nu an yaatu ñu indi bi fadli azyadihim kenn ku ne nga fogg sa saaku lu ci ros nga indi ko bañ fogge saaku fa jaa dik haza bi kaffin hinta pep hinta le in ñebbe hinta le indi wa hadha bi kaf adas ki tenkla am ci adas hadha bi kaf ful ay ganchax la ci ful hadha bi kaf hims be mu mot jurom ñaari pep lolu moy reru tam xar ci ciosan jurom ñaari ganchax lay don waye nak yaramu jambur di ci bok mana yap du ci bok lolu moy ciosan biñ ko defé nak ki nga xamene bañ ko indé motul libar no dal koy ray watabakha lahum nu moko tog fa akalu minha jami'an temeri nit rer ci lo xam motul liber du sour lol ñu ko amé bi barakati nuh alayhi salatu wassalam fa zalika qawluhu ta'ala lol la alquran di netti reru tam xaret bobu lay wax ne qila wa khayf ya nuh ihbit wakkal bi salamin minna bi salamin kib jam minna bu bayeko ci yalla jam ci yalla rek lay bayeko wa barakatin ak barke yo xamene alayka ñoko dot ci yow wa ala umamin ñu def ko itam ci ay xet mi mam maaka ci temeri nit ñi manke andak wa kana zalika reru yont yalla nuh bobu awwalu ta'amin tubikha ala wazhil ardi ajratu abi belegi bo deme ci goru yalla yi ci kaw suuf si besu tam xaret jigen du duggu wañ goor gi ci bopam moy ne na nuh togge won am njabot manitam non lay duggu wañ wit togg reru tam xaret waye nak jurom ñaari ganchax lay don du am yaramu jambur nonu moy non la magi don dundé kuko man defal kuko monul bahal sunna moy lola waye nak bul ko saboter rek lolu motax bo demontel ci raw duba mu ngi nan fihi nek na ci reru tam xarit bo xamantene mu ngi melni bu nuh bi ajrun yol azimun bu mag liman yaf'alu zalika wayut'imu mu ci lahal al fuqara wal masakin lolu dal dagn ko wara xam legi nak nan delu waxat mbir yi kon boko seton tay andak man ci hafiz ibnu hajar ya fatul bari
neena sop nañ ci ko xamantene reeru tam xarit nga def burru pep burru gantax la ak ruzu nga def ko gantax la mash nga def ko gantax la waadas nga def ko gantax la wahims nga def ko gantax la walubiya wal ful li moy li nga xamantene mom la goor yalla yi don togg ci bisu tam xarit ji ci roye nu alayhi salatu wassalam xamna lolou bi mu metté lentimine ha ndem metina dal sumu antum wor len ngeen yem ca lolou itam amna mazhab bo xamantene mo waxe nonu moy mazhabu khulafaul arba'a ak mazhabu mazahibul arba'ati waye nak amna ñeneen ño xamantene indi nañ ci ne dañu wara de nga mam yaatalal njabot ji ci besu tam xaret bi gayne dedet da nga nan da nga wara yaatalal njabot bi soko amé ndax alquran mo ne li yunfiq du sa'atin min sa'atihi kep ko xamene yalla denk la la dara rek na nga yaatal sa njabot lolou moy li am kon be li werte wor moy lolou la waye imam babakar baña bala ñoo dem nan delo point yi ci sen place inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzirina fiha yufraqu kullu amrin hakimin suratu dukhan nga jangane alquran ne ci laylatul qadri mbollem luy dogal ci la koy wacce inna nakun anzalnahu wacce nañu dogal yi yaljalnahu wacce nañu alquran fi laylatin ci guddi mubarakatin buñu barkel inna kunna munzirina yalla ne man may warat man may ware way nak ci laylatul qadri fiha ci laylatul qadri yufraqu lañuy tekkale kullu amrin hakimin ki wara dundu continue dundam ki wara fatu malaka mauti jelsi ko ci atmi fiha yufraqu min kulli amrin hakimin ki wala febar tedd ci lalam ki wara wer ciatang ciatangi fiha yufraqu lolu mu ngi amé ci laylatul qadri nga am ño xamene dañu fenti sen wax ne lolou mu nga amé ci tam xaret dedet ku bayyi téré yalla lima lay ñaanal yalla la yalla yërem yalla la yalla gërem ndax itam yello nga ñu ñaanal la yërem yërmandé ak ngërmandé la lolou moy li am kon nak nan delu ku am alquran bul ko bayyi di wax ay yenen amma nak li yunfiq zu sa'atin min sa'atihi alquran ko wax ku am alal nang ko jox sa njabot nañuy lek nañuy sour nañuy lek itam nañuy solo ndax inna allah naka yalla yuhibbu dafa bëgg an yaram gis asara ni'matihi jeexentelu xewalam ala abdihi ci jamam bula yalla defé lekkal lolou la wolof di wax nguur lek ak naan folle ko day bette mais alal lek ak nan yakute day bette te itam kosam warete ko julude sa bufti madum lam do nanguma so amé ndabal so dal linki man moy nga guux ci leg leg nga dal ci nan waye say jele ndabal so ci jamono yag yi nga diko sango bour bi def lay japp ndax pourquoi li juliti soxla ko nga diko nonu moy mbir mi kon bula yalla joxe alal te itam doomu adama amo ci sa doomu adama lu moy li nga xam dang ko lek te mu res amo li nga xamene ludul dang ko sol te mu rap ak hadith bi mu jeex ludul lol rek ñeneena ko mom kon nañ def nonu amma nak iktihal bi a ajratu abi doyna war andal ak man ci hafiz abu hafsin ci terem bi muné a al iktihal yawma asura di tous ngelu di ci dak yawma asura di ko dak lam yarid fihi shay'un ani nabi yonent bi sallallahu alayhi wasallam lamu don tous kando moy bepp bes la ko don def tous ngelu nak ci besu tam kasi muné andal ak man ci hafiz abi hafsin mune bid'atun bid'ala
ibtada'aha sosonnako qatalatu husayn ñi rayon husayn ñom ci bopam ñu tous nga lu ci bes bi ngir na tay ji fagaagal nañu ki nga xamantene modi li nga xamantene moy xetu muhammad sallallahu alayhi wasallam di itram kon amatuñu moy pouvoir sa opposition lolu moko waral lolu motax ñom dañ koy bañ lolu motax bo deme ci hanafiya sax neena yukrahu al kuhlu yawm asura lian yazidan wabn ziyad iktahala bi dami husayn mune ñi nga xamantene mo ibn ziyad ak ñi and ak ñom bañu dagge bop husayn indi ko ci qasru ba deret ye daron tol mom lañ doon tuskalo ne li moy suñu tuskal tay lol nak op na roy kon mën nga tuskalu bes bu ne mën nga tuskalu de ngamam guddi gu ne waye su tam xaret joté mom nang ko jema bayyi rek ngir wuté ñi nga xamanteni ñoy goop di fagaagal li nga xamanteni moy itratu tahira moy fami yolente bi sallallahu alayhi wa sallam waaw legi gaay laajte nañu ñi nga xamene ño def tam xaret mbekté té duñu roy way ak ñi nga xamene ño def tam xaret ñakare té duñu roy way kan mo ci tané mané dédét ndem yoonentibi sallallahu alayhi wasallam khulafaul arba néna nañ ko wor kon du besu mbekté bo xamantene dañ koy def mbekté ak fet comme ni nga xamantene non la ko banu umayyata di décret waye nak buñ ko def betu matam dejeek yoyu comme ni nga xam non la ko rafida di defé kon nañ delu ciosan dal kuko am doto sonu lolu dal moy li ci am kon ñu ngi koy waxat amma nak li nga xamantene mom la wax nañ ko leral ci nan la yenti wax ci jirim a ñu ngi nuyu cheikh mohammed baraya mohammed rasulullah ñu koy nuyu wallahi yas ya bax turando baraya sa turando neena jirim dal li war ci mom ka ana wa kafilul yatim ka hataini man ak ki nga xamantene ño yar jirim suma duggé aljanna be sotal de koy duggu yar jirim mune moy lan moy nga jël ko def ko comme sa dom diko jëndal al ordonnance diko jox mu lek diko dox mu nan su internet joté nga fayal ko bu démé be masseur nga jëndal ko kër takal ko soxna né ko li la def niyabatan ñël sa bay li moy kafilul yatim way imam baraya garab de boko jembate nga bayiko at bi at nga dokko suxat bo ñewé do fa fekk lu may bant garab mom do ko fa fekk mais do mo adama at bi at nga ray ko jox ko ñaar fukki dirham nga ne lool moy diiné lool mom dedet kafilul yatim la c'est que su yonenti bi xesse wax nak amuñu droit di lejeul moy ana wa kafilul yatim ka hataini beté itam loolu amna be taxna itam dinañ waxat wax yo xamantene jaaduhu gaay dañuy jël hadith bu werr dem be fin be duggal ci musiba mu melni saw mu bax nga jël kasu deret nga soti ci hadith bu werr la ne ku julli ci man ben yoon dañ julli ci yow de nga mam fukki yoon ku julli ci man fukki yoon ñu julli ci yow témer yoon waaw fofu la hadith bi yow waye nak ku julli ci man témer yoon ñu julli ci yow junni yoon kep ko xamanteni julli nga ci man junni yoon yent bi ne bu may duggu aljanna dang ma door mbag ñu duggando aljanna setal ma baraya wax ji wallahi alazim mam ahmad bamba buy duggu aljanna yow nga door ko mbag mam cheikh ibra fall bu la dore do ko fekke lutax nga nangou nak seydil haji malik buy duggu aljanna da ngay baye be mu jall yonent bi duggu aljanna nga diko dor zahama katifahu katifi lañ wax nga dor yonent bi mbag doga dug ak mom aljanna anak nek kilifa ana la tuqaddimu kon hadith bobu genn wala gi dafa wer mais mujju bi lepp dafa indi yarodiku
ak lo xamantene do ko nangu ci se serigne pourquoi nga diko nangu ci muhammadun ashraful arabi wal arabi wal arabi wal ajami muhammadun khairu man yamshi ala al qadami de len di set li ngeen di wax peuple bi bu len len di jangal lo xamantene day nek yare diko ngay ñu yonent bi di duggu aljanna mo dor ko mbag la ilaha illallah soko defé suñu kelifa yi diiné yi seen talibé yi def la lu bon mais soko defé yonent bi umar def la lu bon kon na ngeen dello muju hadith bobu wirut ñu yem famu wéré li mo wax demal set ci shawkani dang ko ca fekk kon itam nañu ziaré itam borom xam xam té ziaré borom xam xam lu reey la ndax jang nañ ci ibnu abbas yonent bi né man zaraku ziyarana al ulama faka annama melnani zarani moma ziyare wa man safahaku safantena al ulama borom xam xam yi faka annama melnani safahani moma saf mo safante ak mom ci man wa man jalasa al ulama ku jekki andak jetaayu borom xam xam yi faka annama jalasani wa man jalasi fi dunna ku andak man nak ci adina dina tog ak yow yowmal qiyamati kon li mu am waye ajratu ummu habibatu abigeey yonnte bi sallam dafa tere jambour bu gor di safante ak jambour bu jigen bi man na safante ak magam ak koñ armaltem waye yonnte bi sallallahu alayhi wasallam daf ko tere li bo deme ci tere bu tuddu suyuti dang ko ci fek yonnte naha anil musafaha yonnte bi daf ko tere du mom neena mom du ko def ben way ni man

nako def ndax sama xol dafa lap subhanallah ñu ne nako waxat mang koy waxat nit ki lap lap lap ak yalla labal la nga xamantene yent bi dañ ko opérer ni genn ci mom teru sey teru keru setané leppam koku munul yem ak ko xamantene danika non lañ ko bayé kon nañu def non nañ am yar ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wasallam surtout hadisi man so waxé sa wax sama yon neeku ci waye nak bo ñewé ci hadisu yonent bi limam abdou don wax né alquran buñ ko kenn firil lumu fiwut hadisi tam kadalika non la li lañu magni jangal te itam buñ ko nangu so waxé sa wax nak su ñon neeku ci sañ nga ko wala bayi nañ la ci amuñ sa jot ñu ngi nekkon ci laytayal karbala ndax dama wara wax du reey nak kon info man laytay ko wax nañ le kon muawiya wax na domam ne defaral na la mbir mi ah legui dal lepp baxna ben problème nga amati moy ibnu zubayru rek mais kudul mom du sa problème ndax hussein mom dang koy yekku dang koy man bahal ko bul ko rey muk ndax da nga am ak mom li nga xamantene moy jégué bo xamantene ken du ko weddi yena bok deret yena bok mam lolou ay quraishi ngene wa kana nekkon na mawtu muawiya fi rajab ki rajab ki la nek muawiya deena ci rajab rajab nak be legi jayante wuñu useynu nangul jayante be rajab ñewna a saban ñewna ramadan ñewna kori ñewna digg ñewna tabaski ñewna kon juromi wera ngi ni ala kulli hal ki di husseinu jayante wut ki la yazid nak bind lettre gouvernement ni juromi wer kuko xaar nit te jayante wul nga wara wal wa madina kilifa yep nañ jayante lol la ko bind walid mo fa nekkon jamono yoy ah doyna war lol dem indi na problème mais dinañ ci ñëwaat ci kanam tuuti amma nak limu waxon ki diine amma ibn zubayr fa innahu khabbu dabbin mbeut lamu nek ci tejj falam su fekente ne jekuna la fatu nga mais su fekente ne jek nga ko faqtahu irban irban su ala khana mu beug nga jaay nga maslak mom kon nga maslak ñom illa an yaltamisa minka sulhan fa in fa'ala faqbal ndax alquran moy wax ne wa in janahu lisalmi fajnah laha yefer bi sax bo don combat mom be mu ne nañ jammo na nga nangu lolou dem jammo ak mom ngir yalla motax nga de ko wax kon muawiya fatuna ci rajab be juromi wera ngi ni ñi jaayante wuñu wala husseinu jaayante wut kon lolou moy mbir mi waye nak ummu habiba nan delu ci zahabi mu netti lil ñu kemanu yonenti bi an ibn abbas awha allah tabarak wa taala ila muhammadin alayhi salatu wassalam qala taala inni qad qataltu bi yahya ibn zakariya 70,000 wa ana qatilun bi ibnika 70,000 wa 70,000 yalla wahyuna yonent bi sallallahu alayhi wasallam neko peuple ba bañu bewe berey yahya ibn zakariya lamalen natto reyna ci ñom jurom ñaar fukki junni 70,000 ngir feyeku ci ben bakkan ngir bakkanu yahya waye man tabarakana ana man qatilun aji feyeku la aji reyla bi ibn bintatik ci sa set bi nga xamantene set bu goor la bu baye ko ci dom ju jigen moy ibn bintika 70,000 dina rey ci

no bayyi julli dotuñ julleti juma dotuñ defati sharia dotuñ topati kenn te yow yalla ñu wo nga bañ te kon dinañ ko layo ci kaw yalla dal danika dal convaincre nañ ko ci ay wax yo xamantene dara amut te lolu ay wor la ben way moy tuddu samba tuddu demba tuddu bayu ami tuddu bayu ibrahima ñu ne ben way bobu kenn ku ne ñu bindu ko ñenti yonte ket ben way la te fekk kat ben way la rek non lañ ko defé ay wor la ak ñoo mëna wor lool motax be tax na kon man nga ne bi nga xamantene Husseinu dem na di dem ki di Abdullah ibn Umar dab nako te ñaari guddii la dox dof ko dab mu ngi bayeko Madina mu ne ayna turidu hey way yow setu yonenti bi fo jëm mu ne ko Iraq mu ne ko fo jëm mu ne ko mu genné ay gali téré ne ko li lepp ñi ñepp ño jaayante ak man ay fukki juni nit mu ne ko la ta'tihim setu yonenti bi bul dem mu ne hadhihi kutubu bay'atihim jaayante na be lepp parena yonne na fa ndaw mo ne lepp baxna mu ne ko deet su fekente ne mono ñaka dem demal yaman amna tata say soppe baye nga fa ndax te lima wor moy ne sa yon wi do ci gagné mu ne ko ha mu ne do ci gagné ndax li ko la may inna allah naka yalla azza tadna wa jalla magna khayyara nabiyahu yalla mo tanlo yonenti bi di sen mam ad-dunya wal akhirah mune kay ma jox lo nguur ma bolé ko nubuwa nga bolé lepp yonenti bi ne najel nubuwa miru dine rek nguur bokut alal bokut be taxna sax yonenti bi muy faatu mbubamba ñu ko tayle ci ay yahoud ci fanweri kilo yo xamene lor sala won wala mbokk ngir dépasso ko kako jol kako joti moy ki nga xamantene moy Babakar ak Umar ndax ñak dépasse la won mune yahoud bi lebal ma dépasse mune woluma la xana nga indi sa mbubu kong buy jar ay junni mu garanté koko jox ko fanwéri kilo lor so dal wala ciéb ngeen xam wala mbokk yonti bamuy faatu fekk na mbubu ma ken jotuko ndax jotugul delo waji lor so ba wala mbokuma kon sama mo tan al-akhirah xeer yi nenañ ko kañu nek wurus mu ne ko yalla tanana al-akhirah kon dem jonnati bi mo tan al-akhirah su ngeen tanne adina du bax de ngeen di échec lam yurudid dunya yonent sen mam bugul adina wa innakum bid'atun minhu yow dogit nga ci yonent bi sekali ko ron fatima dogit la ci yonent bi yow dogit nga ci fatima te sa mama def li la yaliha ahadun minkum yen banu hasim kendo atme ci politique échec rek comme ni ngeen koy waxe donte du échec nak ndax ko xamantene fatu nga duggu aljanna yalla yekete sa daraja dañ ko neenal politique li nga beggone do ko am lol la moy li ibn duray di non wax ni rek li lele innamrul qais jara ila al mada lele nga beug de gagner fek ñu gagner la wala nga fatu lolou mo len di dalé kon li la ko wax te itam wama sarafahu allah azza wa jalla ankum yalla tabaarak wa ta'ala yen banu hashim mo len xagn nguur ndax yent bi ko tanut du ko jox kenn ci yeen iryu andal ak mbolo mu tuti mi ngeen ñibbi fa aba wa qala info ma dem sama kaddu rawnama ndeysan ibnu umar itanaqahu dal koy dok
muniko astawdiuka allah min qatilin.

way ma ngi tagoto ki ñu nara ray ma ngi tagoto ki nga xamantene dañ ko nara jam fanweri jam jam ma ngi tagoto ki nga xamantene dañ ko wara de ngamam gor ay jaas yu bari na astawdiullahu min qatilin ndeysan lol la lol itam dinañ ko xam ndeke ndeke ni la ko yalla dogale info mu am bala ñu dugg ci karbala mbok julidi nañ dem ci trimidi itam mu leral fa mbir mo xamantene amana ñu bari am nañ ci ay bakar ngir ñu mëna tuup trimidi genné na ni abdullah ibn umar neena yonti wax ne la'ana allah la'ana rasulullah sallallahu alayhi wasallam al harisa wa aba sufyan ibn harb wa safyan ibn umayya fa anzala allah tabaarak wa ta'ala laysa laka min al amri shay'un aw yatuba alayhim ne jemma sa yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa reub haris reub abu sufyan reub safwan lolou nekhul yalla yalla ne yonentibi mala yonni waye laysa laka ñelula min al amri ci mbiru taxé ak duggu al janna shay'un dara aw yatuba alayhim ñoñu nga reub damay tuup ci ñom dana len jéggal seeni bakar lolu motax ibnu umar ne fatabu ñu tuup baadu gannaaw wa hasuna islamuhum ibnu umar neena abu sufyan tuubna yalla nangul ko tuubam tuubam rafetna kon kenen ku dul wax li kenen ku waxul li war nga ko tuup trimizi moko genné c'est que lélé nga dégg ko nan abu sufyan tuubam wirut té yow do sahaba té ibn umar may sahaba wax né fataba fa hasuna islamuhu waw lutax ngay wuté ak sahaba yi ngir top téré yo xamanténé ñolay sank da ngay wogné ku nak lolu moy mbir mi kon mbir mi lolu la ak itam kon lolu warna tuup kep kuy wax ne day wuté ak sahaba yi wax ne abu sufyan tuubna tuubam rafetna yalla rafetluna tuubam yonti bi rafetluna tuubam sahaba yi rafetluna tuubam mais man mi duma rafetlu sen tuub wuté ak yalla wuté ak yonenti bi wuté ak sahaba yi kon tuub jotna yomi wuté ak ñom ah ummu habiba dama wara wax lu reuy lolu mo waral tay may laytay boy yenul 10 da ngay set teñ bu deuguer lolu motax may ma ngi teñ de ñewaguma ci karbala bi imam makhtar sek ci tiaroy gar hadith bi nako ñepp xam ñiko xamone nañ ko fessel ndax fessut ndax itam hadith bi dañ ko dag wax genn wala gi baye genn wala gi ngir lendemal jele nañ ci abdullah ibn abi bakrin ne yanti bi sallam genn na ben bes mu ngi ci jakkaji abu sufyan mu ngi ci jakkaji abu sufyan khol muhammad di khalat di wax bamu yag waxna te yeguko ni man xawma luma yonenti bi noté yonenti bi wacc minbar bi ñew dal di doon mbagam ne ma la noté ci yalla ak yonenti bi la sukkandiku mo ñoma jappalé kataballahu laghlibanna ana wa rusuli ci la la noté aba sufyan ne yeen mbolo mi ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu masnad abul haris mo genn hadith bi est ce tay amna ñu bari ño xamantene tay wuté nañu yalla wuté nak yonent bi ndax duñu agale fi ummu habira bayil ma filiko an abdullah ibn abi bakr mom ci lañ ko jëlé xaraja genn na annabi yonent bi sallallahu alayhi wasallam te wa ala abi sufyan wa huwa te mom abu sufyan fil masjid mu ci jakka yonti bi falamma nazara ilayhi abu sufyan falamma nazara ba khole
ilahi jëm ci yonent bi abu sufyan qala waxna fi nafsihi mu don wax ndank layta siri lumu bi ay shayin ci lan ghalabani lama noté muhammad sallallahu alayhi wasallam mune jomina lu muhammad noté fa aqbala alayhi yonent bi wacc minbar bi ñew ci mom wa daraba ala bi yadihi ala katifahi mune pak pakal ko ci mbagi wa qala billahi qalabtuka notena la ci yalla ndax yalla ne kataballahu laghliban ana rusuli ya aba sufyan mala not ci yalla fa qala abu sufyan ashhadu mangi sede de an la ilaha illa allah wa ashhadu mangi sede annaka nak yow muhammad rasulullah yonti demal ci masnadu haris dang ko ci fek kon li moy li nga xamantene mo am buñu wutéti ci sahaba yi buñu daggati riwaya yi kon riwaya bi ni la la ko xé demal ci masnadul haris ibnu abi usama dang ko ci fek ndaysan ñu ñëwaat ci ben lejeel bi moy kenn ku ne xamna téré shia yi déppo nañu né magu Husseinu di Hassan soxnam bu nane Ja'data ibn al-Ash'ash moko toke rey ko ci juroom ñettelu fan ci tamxaret du besu tamxaret moy le 8 lañ ko rey teresi ay ne ki nga xamantene moko ci xirtal moy Muawiya moko wax sore Hassan dina la may sama dom Yazid xam ngeen ni Muawiya bagn ko jame paka ba mok Ali ibn Abi Talib docteur bi ne yow do de way nak doto amati dom mana garab gi malay defal doto amati dal dom amna sax ñune doto amati ngoura mu ne ko waw jox ma man nan ko mu nan ko wer lolu mo waral mu ne ko dina la may ki di sama dom abu mu ko reye tere ci ay ne mu ne ko man kat buguma won sax nga nek jabaru Husseinu jabaru Hassan astek nak nga nek sama jabaru sama dom lolu amnañu ko waye ibnu kasir waxna ci terem ne riwayo yu werut ndax fañu sukkandiko werut non la ko ibnu abd kasir waxe ci bidaya wa nihaya lu toll ni lañ am ci waxtu li def rek moy insha allah nak ñu dugg ak yeen ci karbala ak itam sew yi ci am ak ñi wara tuup ndax te dañu wax luñu xamut wala andak ñoña kon sen bokkum talibé moy sante di gërem ki amantene moy chefu RSI di ki nga xamantene moy soxna yolal di ko ñaanal yalla jam ak tawfik nan fi kulli amin wa antum bi khairin di ko ndokel di wax mbollem julit yi mbollem wa adina de len fi kulli amin wa antum bi khairin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. بسم الله أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. مبكي جلدي نيغي لين دي نيو تدي لين زيارة كي سوبا سيلي دي نيان يالا سونو بروم بي تبارك وتعالى يالنا يالا دوتي خيولم اك جامم سي نيون غاناو لولو مبكي جلدي yeninga andak sen mbok oustaz alhaji mohammed lamine job gen ko xame oustaz job kayel ci waxtanu fajar jile ki nek ci machine ba ngeen mon ñoo deg di sen mbok julit di pap fall ñu ñaan suñu borom bi tabaaraku taala yalna yalla dotti jammam ak xewalam ci ñun ñepp yalla def ko ci suñu rew defal ko suñu njitu rew ko xey wuti yalna la yalla ubbil mbolem buntu xewal yeb ñi febr tedd ci lalu hopito yi yalna yalla feug seeni bop gannaaw lolu mbokki julit yi suñu waxtaanu tay mi ngi ñew ci joxe ci yoonu yalla xam ngeen ne yalla suñu borom bi tabaaraku wa ta'ala moy seddeli ay wërseuk moy jox ko ko neex mom yalla suñu borom bi tabaaraku wa ta'ala te yalla momu nak su la sedde nga yek ne li kat yalla mako jox amul kenn kuma ko jox ku dul suñu borom mom moko neex mu yekkati alal jox la ko mu nek ndenkane ci yow kon ndenkane gogu nang ko sam nga yek ne kat du sa momel ndenkane la way ndenkane gogu nak yalla neena la lima la denk xagna sa morom yekkati ci dimbal ci say mbokk julit genne ci azaka tinu ci kep ko xamantene rek tananga ko nga dimbalé ko ci mbolém xétu dimbal yépp nak lolou motax yalla suñ borom bi tabaaraku ta'ala bëgg jaamam yu tabé ko xamanténi lépp lu mu am mu séddo ko mbokki julit yi ko xamanténi lépp lu mu am nangu nako séddo ak jaamu yalla yi lolou nak moy tabé tabe nak ci xol lay ne tabe nak mbax la bu yalla def ci xolu doomu adama bi lolou motax nak yalla suñu borom bi tabaaraku ta'ala ne wanfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wahsinu inna allah yuhibbul muhsinin ibadallah jamu yalla yalla suñu borom bi tabaaraku ta'ala neena na ngeen joxe ci yoonu yalla mi ngeen yekkati ci lima leen denk ngeen dimbalé ci jaami joxe ci yoonu yalla lu ngeen ci mëna def ci yu ngeen la way na ngeen ko def mune su ngeen ko defé nak buma leen jox alal ba paré ngeen koy def duggal ci lo xamanteni kat de leen di indil alkade moy yakasa alal di ci nan sangara di ci carte di ci na dorogew di ci def lo xamantene kat moy yalla la yalla santani wuko ngel la way mbok julit bul def lolou yow mi yalla denk wursak mu tuti mu new def ci rek def ko ci yoonu yalla so deme bay def nang ko def ci yoonu yalla bo deme ba ci fere ko ci yoonu yalla waye bu ko fere ci lo xamanteni kat dana yak sa wir gi yaram muy sangara wala dorok wala lu deme non ndax kullu muskirin haram lepp lu yobbu xel doomu adama muy mandilo nit yonentibe neena dafa haram
kon mbokk mi ngel bul jël sa alal ji di ci détruire sa bop ngel na nga jël sa alal bi def ko ci yoonu yalla te nga rafetal nak yalla dafa bëgg way aji rafetal ya inna allaha yuhibbul muhsinin wahsinu ngel way na ngeen di rafetal ci alal ji di ci def yiw ak mbax ndax kat inna allaha man yalla kat mi la denk yuhibbul ngel way dama bëgg al muhsinin ñay aji def lu bax ñay aji def lu yewen ibadallahi jamu yalla yalla neena wama taf'alu min khairin fa inna allaha bihi alim lepp lu ngeen def ci yiw rek ak mbax yalla mom neena man mako xamna ko lepp lo def ci sa alal muy yiw di mbax yalla ne ma ngi ci tek sama beut dara reccuma ci ngel way su len yalla denke yiw def len ci mbax mbax mom nga am amo man nga ko def waye bu le yalla sedde nak wursak ngel way nang ci sedd jam ñi dimbal ci ñi nga tane rawati na nak way aji miskin ya rawati na say mbokk ñala gëne aji jage way rawati na nak ñi nga xamanteni jot ajo won nañ ko lol moy ñil tedd ci lalo hôpitaux yi am ño xamni nga yoré ordonnance yo xamanteni mënuñ ko jënd nga tinu ci ñi dëndal ko ordonnance lolu ken xamut nu mu yam té am nañu koy def nak am nañu def social dañuy xey rek ñew ci yenn ndaysan pharmacie nek ci yenn hôpitaux yi joxe fa alal ju takku ñay ñi kat def nañ ko fi sabilillah ñeel ñi nga xamanteni ñew nañ fi seen loxo jotu seen gannaaw ñu bëgg jënd ordonnance té amuñ ko xolal ma koku nga jëndal ordonnance pour mu wër té amuko nga defal ko rek def ko fi sabilillah mu faju ci bo wër ñibbi kërëm xolal teranga gogo ko defal xolal yiw gogo nga def ci mom yalla dakol dalakoy fay té yalla bu la koy fay yalla dala koy fulandil ibadallahi jamu yalla yalla suñu borom bi tabaarak wa ta'ala neena wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'tiya ahadakumul maut yalla neena ngel na ngeen fere ngel na ngeen joxe ci man yalla lima len wursugal yalla bula maye dafa bëgg yow tam nga maye wat ci ko tane ndax yalla gis na ñepp kat yekuti denka la denkaane la rek bo ci defu nak sudu nonu mën nako jël ci yow denkaat ko keneen yow mi yoron alal je ñu mojj di la dimbali gis nañ ko ba tay motax yalla dafa bëgg su la denké alal yow itam dang ci joxe dimbalé ci sa mbokkom julit bala dé dikkel la bo ci du joxe yalla ubbil le mbollem buntu wërsek yeb nga wara yëkëti ci alal joju dimbali ci ay mbokkum julit defoko ba dé dikkel la fa yaqulu rabbi rëccu ñëwna mune yow sama borom lawla aqartani ila ajalin qarib aka mo neexon way aka mo neexon nga mayma abdir bu neew fa asaddaqa sama alal ji mo yore waxuma la joxe ci de bo moytu sama maye ko lepp joxe ko yep fi sabilillah wa kun min as-salihin mo mujj bok ci ñi way aji yewenal ñi aji def lu bax ki kar reccu dikkel nako ibadallah ki reccu dikkel nako nga le yoron alal yalla denk ko daw ci def lu bax daw ci dimbali ay julit ba de dikkel ko nak ma ngay reccu mune lawla aqartati aka mo neexon yow sama borom nga yexema mayma dir tuti rek ila ajlin qarib dir bu gatte rek fa asaddaqa dana maye saraxe alal jima yor yep wa akun min as-salihin ma bok ci ñay way aji yewinal ñi aji def lu bax yalla nak neko walan yuakhir Allah yalla nafsan iza jaa ajaluha yalla kan neena du maye tarfatal ayni ci dundu nit ki bu ko de dikale
bu ko appam dikkele yalla ne dede man saye app mom bu joté rek da ngay dem wuyu nga ki reccu dikkal nako ne yow yalla ak mo nekhon nga mayma ab dir ci aduna ma delu wat sara xelima am yeb mu bok ci ñuy way aji yewenal yalla ne ko dedet app bi mo jot reccu dikkal nako nak mune yalla ne ko dedet app bu joté kay man mom malakul maut digal nako mbollem ko appom jeexal rek nang ko yobbu wallahu khabirun bima ta'malun yalla xamna ni lepp li ngeen di def yalla xamna ko mom yalla suñu borom bi tabaaraku ta'ala ibadallahi jamu yalli yalla de dafa bëgg bo tané sa mbokam julit nga dimbalé ko tané ko dimbalé ko ci leel yalla denk na nga yek ne alal ak pal ay ndenkané la lepp luñ la mëna fal na nga yek ne ay ndenkané la alal jo mëna am na nga yek ne ay ndenkané la ndombal tank buñ la mëna takal rek bese nga ñew ñu tekki ko alal jo mëna am rek ndenkané la bese nga ñew nga ñak ko wala ñakko ko yalla jël la bayyi la fi bayyi fi alal ci ndombal tankatam nonit la wamal mal wal ahluna illa wal ahluna illa wada'i' fala budda yawman an tarudda al wada'i' ndombal tank yi ak alal yi yeb yi ngeen di gis nek luddul ay ndenkané bese nga ñew da nga delo ndenkané soit ka ñu kila takalo ndombal tank tekki ko bes mu nek ñu gis ko takal ko kenen wala de dikal la budé alal la yalla mën na ko xey rocci ko ci sa dundu ngay xol nga amone ba doto amati wala yalla jël la fi jëlé la fi bayyi fi alal ci kon def lu bax rek mo warab jam julit lepp lo am war nga ko santé suñu borom waye yek ne yalla mo la ko jox def ci yiw doxal ci yiw yek ne li ay ndenkané la rek bes du ñak yalla dana jël ndenkané yoyo denk ko kenen ala kulli halin lolu motax yalla suñu borom bi tabaaraku ta'ala moni mom yalla mone masalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah yalla nga joxe misal mone gaay nga xamantene kat ñi ngi jël sen alal diko jox ci yoonu yalla gaay nga xamantene dañu jël sen alal diko féré diko financer diko joxe ci yoonu yalla ci lu neex yalla suñ borom bi tabaaraku ta'ala mone ñoñu nañ xamni kama sali habatin an batat sab asana bila lolou mi ngi melni ku ji ap pep dugub ben pep dugub nga jiko pep dugub bi endil la jurom ñaari gup ben pep dugub nga jiko muy endil la jurom ñaari saxal la jurom ñaari gup way yalla neena fi kulli sunbulatin mi'atu habatin yalla ne bepp gup endil la jurom téméri pep jurom ñaari gub bu nek endil la téméri pep lolou lu muy woné ni nga melni jurom ñaari téméri pep nga am ñaata pep nga jiwon ben pep mu jural la ñaata jurom ñaari téméri pep nga yalla ni lay fulende jëf ju bax xolal ben pep nga ji mu jural la jurom ñaari gub bu nek téméri pep kon yow ñaata pep nga am jurom ñaari téméri pep ñaata pep nga jiwon ben nonu la yalla di fulende jëf yu bax yi bo defé ben bu bax ben bu fukk bu jurom ñaari témèr ci ben bu bax bi nga def kon bu jëlé sa dërëm duggal ko ci yoonu yalla moy taxabaax jak wala juma wala tabakh dara wala dimbali ci ay nit lepp fi sabilillah def ko ci yoonu yalla na nga yek ni sa dërëm bob jëndal ci nit ordonnance ku télé fajal bopam ay soxlam nga dimbalé ko faj bopam ci ordonnance ci hôpital
nga fayal ko fajj ko ba mu wer ci sa alal na nga yek ne def nga fi sabilillah ci yoonu yalla fay bi ken xamut nu mo yam fay bi ken xamut nu mo yam mu melni ke ni deureum bo ci joxe am nga ci tuyaabay juroom ñaari téméri tuyaab nonu lay yalla di fulinde ay jëfam mom yalla suñ borom bi tabaaraku ta'ala kon ibadallah jam yalla na ngeen dem ni ngeen yek ne yalla mo dakk fay mo dakk fulande ay jëf kon alal jo am rek na nga yek ne ndenkaane suñu borom la ndenkaane ndenkaane nak comme que ki le denk ne mon nga cey def yiw de ci def yiw kon def ko ci rek motay yalla ne encore mun allazeena yunfiquna amwalahum fi sabilillah summa la yutbi'una manfaqu mannan wala adha yalla ne lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahzanun yalla suñu borom bi tabaaraku ta'ala neena allazeena gaay nga xamantene yalla denk na len yunfiquna ñu ngay joxe amwalahum sen alal fi sabilillahi ci yoonu yalla yoonu yalla nak yaatuna moy jëf ci mbax rek summa la yutbi'una dotuñ topati suñu yekete alal joxe dotuñ top ci alal ja fan la dem ak fan la dugok dedet manfaqu buñ yekete joxe sen yeenekutut fatte nañ lañu joxe dotuñ ci topat paré nañ ci lola yalla neena ga yoyu nak moné té nak ñoñu duñ top bugun ku len ci kañ bugun kenn ku len ci wax jaajeuf wala aza bugun ci reccutam suma yegon duma ko def dedet kérok buñ ko joxé ci lañ ko won gannaaw kérok lañ faté lañ joxé ci yoonu yalla lolu moy joxé joxé go xamanteni wuto ci ki la sante wuto ci jaajeuf woné wo ci buggo ci kenn bo sañon sa soy joxe ndey jor bi buy joxe chamoñ bi du ko yek moy dang koy def rek fi sabilillah ci yoonu yalla xolal ku ñew ci pharmacie hôpital joxe fa ay million ne li dama ko def kep ku fi ñew new doole amul lum jënde ordonnance dem na yoonam fatte nako ñam ko jox kay ñoñu doxal nañ doxaluñ mom genn na ci fatte nako def nako rek ay jaamu defal nako ay jaamu yalla ño xamanteni kat sen loxo jotul sen gannaaw yekati na fa xaas bu takku def joxe ko fa ne kat kep ku fi ñew loxom jotul gannaawam mu wara jënd ordonnance wara faju na ngeen ko jëndal ci xaaliss bi ordonnance xolul ki kan la ak kan la kérok la ci paré lolu moy mbax

0: ku la defal teranga ñaanal ko asgor suñ ko terele rek dafa ra sante sante kiko gor kiko defal teranga waye nak ku goré di boko defalé yiw mom day jappané fa ko yeyo té nak kila ko defal mom joxna la ko rek ci la ci paré mom def nako ngir yalla waye boko waxon jarajeuf dana yok ko ngora mu meuna defal kenen ak kenen wala ëlëk mu defal la ibadallahi jaamu yalla yalla nak né gaay nga xamanteni seen joxé seen alal dootun ci wonewu duñ ci titeru duñ ci yëkëti seen bop wala di ci xoggaliko dedet wala sa ñuy joxé di rëccuat la ma joxé suma yegoon duma ko def ñi jaruñ ko dedet wala ki jaruko dedet yalla ne bul def lolou mok mune bo joxé sa alal rek yalla mo lay fay te yowmal qiyam bul tit bul jaq yalla suñu borom bi tabaaraku ta'ala mo lay fay ibadallah jamu yalla na ngeen yek ne kat yalla suñu borom bi tabaaraku ta'ala mom moñu sak moñuy deng ne nañuy dimbalante ci suñu biir wallahu fi auni al-abd ma dama al-abd fi auni aqih wallahu fi auni al-abd ma dama al-abd fi auni aqih yalla ngi taxaw tem dimbali ab jam fek jam baangi taxaw dimbali mbokam julitam kon nañuy dimbalante yalla ni alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa alaniya falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun yalla ni nga xamanteni dañuy joxe sen alal dañ koy joxe guddi ak beccëk ci lu neub ak li fess yépp lañ ci boole yalla neena ñooñu nañ yek ne man yalla ma leen di fay ëlëk buñu tiit buñu daq ëlëk yowmal qiyam dina leen fay fay bo xamanteni aljana lay doon yalla na yalla nangul ñu képp ku yalla denk de ci def ci yoonu yalla ko tane dimbalé ko ak noko tane nang ko dimbalé li mo nekkon seen waxtaanu fajar tay ki nekkon ci wax kay bi seen mbokk oustad job kayel lepp li ci rafet ci yalla la lepp li ci nek ay njumte ci ki wax la nit mom yalla moko moñal ak njumte kon wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim

Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ya Rabbi, Subhanak, lakal hamdu ve şükru kama yenbaghi li jalali vejjika ve li azimi sultanika. Hatta tarda, daiman, abadan, ilal abadil abad. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran hatta yarda nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam daiman abadan ila al-abadil abad wal zina ma'a fi ummatihi ashabi al-akhyar wa azwajihum matul mu'minin wa zurriyatihi wa ahli baiti at-tahirin wa mu'amilina bi sunnatihi ila yawmiddin la majalna minhum amin. Mbok yow mom tok fofu di deglu sa radio Sénégal international ñi ngi lay ziaré di la wax benen yoon assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ñi ñaan suñu borom ci mbaxam ci ndimbeulam ci yermandem mu defal ñu jotaay bi jotaay bu mu gëreum yalla sun borom gëreum ki wax ci micro bi gëreum technicien yi nga xamne ni ñoy jall mbir mi ba nga mëna tok fofu ci fongole mbi di déglu lu ñuy waxe fi ci Dakar gërëm wa kër gi nga xamné ni ñoo ubbi buntu bi ci mbaxu yalla ak ndimbalam gërëm leen yeen auditeur yépp ñi déglu wala yalla na yalla dool jam tay nak dafa am ben saaru alquran bo xamné mom lañ bëgg waxtané tay sar la wu limu teunk wa limu teunk dafa yeme te fo ci xol rek fo xol ci sar wi rek gis ci jamono fo xol ci sar wi rek fo ci baye xel rek gis ci jamono motax amna ben borom xam xam mom dafa ni sar wi rek bu fekkone ni li rek la yalla wacce ci alquran ne mom dana ko doylo quoi mo ne mom bu fekkone yalla sar wi rek la wacce ci alquran na mom lol dana ko doylo waaw sar wowo nak mom moy suratul asr moy wal asr innal insana lafi khusr ne ha mo ne illa allazina amanu yahna de wa amilu salihat.

0: mune wata wasu bi haq ne ha jeexagul mu ne dee wata wasu bi sabr mbokk yi la xawla wala xuwati illa billah. Xam nga kilifa gu xam ni buur buur yàlla bu waatee mooy du ay caaxan. Borom mbindeef yi, borom asamaan ak suuf ak li ci diggante bi, borom àddina ak alaxira, borom nekkin wi ki xam ne li fi nekk bi yëpp moom moo fi indi, moom ñëpp, moom lépp, moom fépp yor dogalam boo xam ne ni saay lu mu dogal kenn mënu ci dara, lu mu dogalul kenn mënu ci dara. Waaw kooku bu toogee ba giiñ mu ne ci lu mu giiñ mu ne dafa giiñ ci wal asre. Wal asre yi asre am na ñu bare ci mu fasir yi ñuy firee alxuraan dañ koo firee jamono, dafa giiñ ci jamono, dafa giiñ ci temps bi. Am na sax ñu wax ni nag dafa giiñ ci wal asre yi, salaatu asre yi mooy julli takusaan. Bon la takusaan salaatu wusta boobu salaatu bu di guddoom boobu xam moo dox diggante ñaari julli yiñuy julli ci guddi mooy timis ak gee ak suba, ñaari yiñuy julli ci suba ci bëccëg bi mooy tisbaar ak suba, waaw moom moo nekk ci digg bi noonu takusaan. Waaw takusaan heure bu kii la, am nañu wax ni al asr boobu mooy takusaan, ñi ne mooy jamono, ñi mooy temps bi, yàlla ci la giiñ. Alaa kulli xaal rek li ci am solo mooy giiñ gi borom bi giiñ, day wane ni moom mi sant, moom mi bind as takkusaan, moom mi bind jamono, moom mi bind lépp, bind ñëpp, benn bind fépp moom mën naa waat ci li mu bind quoi. Moo tax mu ne wal as waaw waaw xasam boobu mooy wal as maa ngi giiñ ci jamono. Waaye buur lu muy giiñ ni xanaa dul ndaw mu ne innal insaana la fi xusr, ma ne gars yi xay xam na war mbokk sa mbokk Saalum Sarr xay xam na yàlla nee na doomi aadama yëpp perte nañ. Gars yi commencé lox saa bi ñoom dañoo ragal yàlla xam na ni alxuraan bu waxee du ay caaxaan. Ku ñu gëmee ni ñoom ñu ngi ni noonu lañ gëmee alxuraan. Waaw waaye buur lu mu waat ni ñun ñu perte nañ. Yàlla daal ne déedéet illa allazina amanu daal ma ngay seppe, ma ngay seppe, maanaam ma ngay seppi ñi nga xam ne nii bokkuñu ci ñi perte, mi ngi seppi ñi nga xam ne nii bokkuñu ci ñi perte. Yàlla nañ ci yàlla boole ñi nga xam ne nii pertuñu, yàlla nañ ci yàlla boole waaw ñi perte yàlla buñu ci yàlla boole. Mu ne waaw kon yàlla ñan ñoo pertul, mu ne la zina amanu ñi nga xam dañoo gëm, ñi nga xam ne nii dañoo gëm. Ñu ne waaw kon gëm soo ko defee dana ci kenn, ñu ne mais kan moo gëm, kan moo gëm, kan lañu mën a xool rek wax ni kii kat gëm na. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal ñu jàngal comme moom la yàlla yónni alayhi salaatu wa salaam, mu ne ñu gëm mu juróom benn ponk la. Waaw ponk bi njëkk ci ngëm mooy nga gëm yàlla, waaw gëm yàlla, gëm ni am na benn yàlla joo xam ni beneen yàlla nekk fi ku nekkul moom. Ñu ne waa yàlla jooju mooy kan, yàlla bu yàlla jooju mooy jenn yàlla ji nga xam ne rek moom rek moo tudd Allahu, Allahu subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa azza kamaluhu, mooy jenn yàlla ji nga xam ne ni kenn xalaatul jenn yàlla, jenn yàlla mosu fee am ak beneen yàlla nekkul di am, te beneen yàlla du mës a am, du mës a am. Parce que dañoo jàpp ni sax bo gisé bat bi ñuy wax mënta nek tuwa di ko wax impossible xana lool rek motax suñu borom sax ci bopam su bëggona indi fi benen yalla koku dootu dekk yalla parce que yalla ji nga xamni moy jenn yalla ji mom moko bind té yalla ji nga xamni ni moy suñu borom amul kenn ko xamni ni yaay taxaw ni mako bind mom mo bind ñep té kenn binduko mo sak ñep té kenn sak mo fi mësa nek mo fi wal awwal wal akhir mo fi mësa nek té mo fi mujj wal baghi mo fi la dess ad daim mo abadan yalla def du fi jop Allahu akbar yalla dafa yeme de Allahu akbar subhanallah subhanahu wa ta'ala jalla jalalu wa zakama fo nga gem ni waaw Allahu moy jenn yalla joju nga xamni ni jenn yalla musta am du musa am te mom mo fi nek mom ñep mom lepp mom fep ñep soxlaal ko te mom soxlaalu kenn len ken munta dem sa mom ken munta dem sa yalla xana bu teewon nak noyim gi rek fo djum boko beugé jaxal mo bu té noy gi rek da bu xayal téwona xeyen téy noy ku xej ah xej xej xej affaire bu bañ ñew Allahu akbar yalla dafa jekku dé yow nek yow mi ngay noy sax yow desul ci yow quoi sa noy gi sax yoro de mo dan tok bu mu neex ko mu ne ko kamay doto noyet kon mom ñep yalla lañ soxla yalla mom amu kenn kum soxla kenn yor lenam te mo yor lepp ñep Allahu akbar Allahu akbar ay yi ngay xal walé sax quoi day day la wa so akbar amul kenn ko yor lenn yalla waye yalla mom mo yor lepp ñep ah lolu il faut ni gëm lolu bu ko defé nak xamni nak yalla joju nak bok na ci li nga xamni ni du ko jéggalé ku ko xamni ku ko faatu walé moy ku koy wutal morom wala nga ku koy wutal ndend ku koy wutal morom wala ku koy wutal ndend mom lolu koku mi ngi def lo xamni na gaaw tuup bala faatu di ñew parce que inna allaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yalla neena man di bakkar bu nek man nga ko def ma kiyol la ko effacer la ko rek ba wa gem yeen sa sax bo tuul sax mën na jek jek rek gis ngay defat leneen lu bax dama effacer ko mais morom bo mu ko wutale wala nga xalaat ni amna benen yalla budul man ah lolou fexé bu ci dé bo dé duma la bal dé xol yalla ni mu baxé tuddu al ghafurur rahim at tawwabur rahim ah jawadul karim djegla kon bi Allah djegla kon bu mag bi mu tuddé bopam ak yo yeb néna non non so mu wutale mo duma la bal yeen sa nga deg ku wax nan diw yalla la man ah subhanallah diw yalla yeen sa nga deg yu doyar nak fi ay diw yalla la diw mo bind yalla ju kaw ci ne lu ne dang ko deg yoy xamna yoy wax yoy ne mën na yëngal arsh de mën na yëngal arsh de motax pass passu ab julit wo xamni bëggo bok ci ñi perte da ngay gëm yalla du sunu morom sunu borom la lolu fo nga fas ko yalla amul morom mom moy borom bi lolu moy pass pass bi nga xamni ni ni de ko fas gëm ni te yalla kenn rek la amul ñaar yalla amul waaw kenn rek la mooy premier ponk imam ñu ne ñaa ñaareel bi malaaykati mënu bi malaaykati waaw il faut ni ki gëm malaaka il faut gëm ni am na ay jëmm yoo xam ne ni sëñ bi kenn ku nekk ci ñun ñu ngi la délégué ñaari malaaka ñu mel ni ay cameraman xoola tey jii ku xëyoon fii ñu boole la ñaari cameraman ñu topp la di la filmé dëpp la seen caméra yi rek looy def ñu lay film foo dugg ñu filmé te film boobu dañ ko war a dawal tey ci guddi ci jour après journal télévisé waa yow ni ngay doxale da nga ko xool de booy toog sax yaa ngi xool nooy toogee parce que pour buñ ko génnee mu rafet waa léegi kayf bu fekkee ni nag yàlla da laa boole ñaari malaaka yoo xam ne ni saay daay la kii mooy jël jëf yu baax yi kii mooy jël jëf yu safaan yi ñu ngi la topp rek te xam nga cameraman bi da mën na moom day jël rek nii image yi nii rek lay jël day jël rek photo bi rek lay génne nii waaw li ngay def rek lay génne waaye cameramanu yàlla yii muy malaaka yii day jël bay jël yéene ji ngay yéene ak li ngay xalaat mu ne aw seen caméra yooyu walala allahu akbar subhanallah moo tax sëñ bi yàlla jël naa ragal de koo xam ne ni yow li ngay xalaat sax malaaka yaa ngi koy bind quoi mu ne sunu malaaka yi ñi ngi bind seen xalaat yi seen pexe yi ngeen di waajal pexe ci seen bopp nee naa malaaka yi ñu ngi koy enregistré quoi mu ne aw yàlla koo koy jaar kenn xamul foo jaar yàlla malaaka yooyu nit dafay daf koy gëm waaw gëm ni alayhim salaam ñoom ay mbindeefu yàlla lañ yoo xam ne nii ci leer lañ leen binde mënuñoo moy yàlla mënuñoo nekk ci lenn dul lu yàlla gërëm rek ci lañu nekk ay leer lañu yoo xam ne duñu lekk duñu naan duñu sëy duñu kii waaw leer ci leer yoo xam ne nii daal lu yàlla bëgg rek ca lañu ne ndigal lu leen yàlla jox ca loola rek lañu nekk xamuñu leneen xamuñu safaan xamuñu bakkar xamuñu voilà ñooñu ñoo la topp di la filmé loolu il faut nga gëm ko ñu ne waaw kutu bi ñu ne wa rusuli ñetteel ponk iman bi mooy nga gëm yonent yi alayhim salaam waaw il faut nga gëm yonent yi nag yàlla li mu wax ci alquran lu leer la nu fariqu bayna ahadi min rusuli waaw ñun de yàlla ne nañu wax ne nañ déclaré wax ne ñun de yonent yi moom amu ci kenn kuñ ci seppi sànni ñoom ñëpp lañ gëm ni yàlla moo leen yónni kenn ku ci nekk ak jamonoom rek jamono yi ñu leen yónni ak li ñu leen yónni moo wuute waaye ñoom ñëpp yàlla moo leen yónni ñoom ñëpp yàlla moo leen yónni ah alayhim salaam da ko dale ci maam aadama alayhi salaam ba ci mohammad rasulullah mi nga xam ne nii moom moo mujjee feeñ ci yonent te li ko yàlla yónni mooy ci lañu yàlla di atte fii ba yowma xiyaam beneen yonent dootul wàcc yonent jeex nag quoi ci moom la jeexe waaw moom nag waxoon na ni su ma fi jógee dana am ay dajjalin ay nit ñu ñeme yàlla ñoo xam ni dañuy woote ak yonent mooy zaaru musalaymatul kazab musalayma al kazab waaye ñoom ñëpp ay naxekat nañu waaw yonent jeex na ba yàlla ne al yowma akmaltu lakum dinakum waaw seen dina ji mat na li ma doon wàccee daal muy jóge ci asamaan nekk li leen di defaral seen dund addina ak lu yéwénal seen dund addina ak alaxira yàlla ne noppi na al yowma akmaltu mat na waaw yonent yàlla moom it sala mën a mu xaatimul anbiya waaw mu tëj yonent gi ku fi wàcceti ne yonent la bu la boo ko ñemee rek nga ne ko ah soit yow li nga wax nii moom wute naag lii suxan jàngale de waaw wute naag waxu yonent bi ci boppam de hadis bu wér boo xam moo ne ni la nabiya baadi la nabiya baadi beneen yonent dootu wàcc sama ginnaaw loolu la yonent bi wax nag kon ngook loolu doy na kon yonent yooyu saa woo ci seppee kenn yow sa diine ji manqué na parce que ñoom ay càllale la yoo xam ne nii mu ñoo nekk bi jàpp ci bii jàpp ci bi jàpp ba mu nekk benn chaîne waaw chaîne gu mat sëkk nga takk sa baat mooy yow matal ka waaye càllale googu chaîne googu boo ci génnee benn càllale rek yow sa chaîne gi matatul quoi chaîne gaa nga commencé ca aadama jeexe ci yonent bi saa diggante boobu ñi fi yàlla yónni yëpp da nga leen di nangu da ngay nangu nu yàllaa leen yónni waaw loolu mooy gëm yonent yi gis ni kenn ku ci nekk bi mu fi ñëwee yàlla ak fi yónni lam ko yónni woon doxal na ko ba demam jotee dem na waaw bu nangoo manqueel kenn jëlal ceen gépp loolu mooy ñetteelu tomb bi comme gëm nga yàlla gëm nga malaayikat yi gëm nga yonent yi alayhim salaam mu ne waa ak téere yi téere yi gëm téere yi waaw boo su ne am na téere yoo xam ne ni yàlla ko wàcce ci jamono yi mu wàcce ko ci Isa yi mu wàcce ko ci Moussa alayhim salaam ba téere bii nga xam ne moom la wàccee ci Mouhamadou Rasoulaye mu alquranul karim alquranul karim moo ñëw daal di dajale li yàlla doon yónne yëpp mu tënk ko waaw tënk ko moo tax yàlla ne ci alquran mu ne ma farat na fi kitab mi shey waaw téere bii mën am bàyyuma fa dara lépp nga foofu loolu nga gëm ni kon alquran jiidi waaw lépp nga foofu waaw li yàlla doon wàccee ba depuis moom aadama ba ci moom lépp la alquran ñëw tënk ci benn téere moo tax sallallahu alayhi wa sallam nga xam dafa dégg waaw moom yonent bi dafa dégg sallallahu alayhi wa sallam waaw moom la yàlla déy moo tax muy dégg mus na gis mus na fekk kenn ci sahaaba yi radiallahu anhum mu yor benn téere ci téere yi nga xam ne ñoo jiitu alquran yonent ne ko ah loo jàng ni mu ne man de maa ngi nii di xool téere bi ci diine sàngam yonent bi saa sam ne ko ah téere bi de ci ki mu wàccoon ki nga xam ne moom la yàlla wàcce woon téere bi ci moom su ñëwaatoon nii ci sama jamono alquran ji lay topp man lay topp allahu akbar sallallahu alayhi wa sallam waaw parce que yow li ngay jàng foofu yëpp mi ngi fii mi ngi ci téere bi sama alquran ji ma yàlla yónni lépp ngi fii ah waa ji daal di tëj téere bi daal di jóg mooy gis nga yonent du seetaan dara kenn muy sànq waaw kon noonu ngay gëmee ni alquran ji moo tënk téere yi fi jiitu woon yëpp waaw comme gëm nga yàlla gëm nga yonent yi gëm nga malaayika yi gëm nga téere yi mën naa mu ne il faut nga gëm nag juróomeelu ponk ngëm yàlla mooy nga gëm bésu penc voilà gëm bésu penc gëm bésu penc nag doo wax ne yow ma xiyaam nii rek bonob di dem seen nga bésu penc ku ko gëm da nga koy waajal de boo nee gëm nga bésu penc te li ngay def yëpp mu nekk ay safaan yoo xam ne nii mën naa am boo demee ci bésu penc ba buñ la réglé nga am jafe-jafe loolu kooku gëm googu du googu du ngëm googu la ñu wax gëm bésu penc mooy ki yonent bi saa sam ne al kayisu melni dañu laaj sallallahu alayhi wasallam mais kan moy ki mous deug deug deug ya muhammad sallallahu alayhi wasallam mune al kayisu man dana nafsa wa amila lima ba'da al maut sallallahu alayhi wasallam mo meuna tontu mune ki gem ki nga xamni ni dafa mous ki intelligent deug ki mous borom xel mu reey mi deug deug moy ki nga xamni ni man dana nafsa dafa tek bakanam dafa note bakanam sayu bakanam ma beugé mam dem ci lu haram rek ci lo xamni ni bakar la mu ne ko nepté comme ni ngay najé ce frère rek auto bi ni keur taxaw du bay muk bakanam muy mam di dem ci lu haram ci lu yalla gëreum lu ha kok moy man dana nafsa kok dafa note bakanam yaw ak lan mune wa amela lima ba'dal maut ak mo ko xamne ni ki mous deug deug moy lu muy def lu mu doon mi ngi xalat li may def ni lan lamay jural yowmal khiyam ah suma dem bi su pench ci jef ji may def ni ci yane jef lako yalla di bolé ndax ci sama jef yu bax yi wala ci sama jef yi nga xamne ni safan ah mais kok mo mous nak yenent bi dal mo xam ku mous sallallahu alaihi wasallam yalla koy deey motax hein lolou ko ag fofu moy sa affaire bax ko ko moy ki gem yow ma xiyam doto nang mook sa bakkan bi di la duggal ci lo xamne ni bakar la wala lu haram wala lu bon ah donc on a nipté ngay nekku sandarma rek tim sa bakkan bi ak yaddu re sa wo gisse mu beug mam dem ci an nafs amaratu busu xam nga dafa am bakkan yo xamne ni bakkan mom li ci gëna bare da fay bare lu muy beug lo xamne ni lu baxul surtout ay banex yeek ay nangam ñu ci bobul ci bare fa lay jaara de kay ay banex yeek ay nguur yeek ay nangam yu xawa neex yoy do ci bare fofu lañuy firé bakkan way yow nga nekku sandarma rek ah yo nekkal ab sandarma rek tim sa bakkan bi ak hiyat wow say wow ku gisé mu bëgg mamu wutilu haram rek nga tegg sa rek nga tegg door mu dugat sayu bakkan bi bëgg genn dem ci lu haram nga door mu dugat am lolu nak yombul parce que yi nga xamni ni day fiir bakkan dafa bari te dafay mel lu neex ak yu mel non te lolu nak dafa and ak li parce que yow bu fekke ne loy def lu nek yaangi baye xel lan la meuna jural yow ma xiyam bu yalla di pese jeffi koku doto bay sa bakkan muy mam motax gis nga ñaar yoy dañu and kon gem yow ma xiyam da fay dimbalé nit ki jalgati di jaar fi di toj fi di waw moy fi di sacc fi nek yu bon yu nek mu duggu ci koku dafa déssé gem ni dana am bes ñu dékkal ko tek ko até ko jël jëfëm yépp man yahmal misqala zaratin khayran yara wa man yahmal misqala zaratin sharran yara képp ku def lu baax lu toll ni pepp suuf ku def lu baax lu toll ni pepp suuf yalla dan la ko won waye ku def lu safanit bu toll ni pepp suuf yalla dan la ko won dara du lecc xam nga gëm nga sank malaaka yi gëm nga ni amna ñaari malaaka yu la tim di la filmer di filmer c'est lepp te film bi lañ koy dawal yow ma xiyam légui ne so gëmé nonu ne lañuy dawal film bobu dañ koy génné te c'est lepp lañuy génné bala ngay def lu mu doon di nga ko xolaat bu baax yow ma xiyam mom il faut nit gëm ko mom moy djuroom ben djuroomelu ponku ponku ngeum ñu ne waaw djuroom ben nga waxon de mo ne waaw djuroom benel bi nak ci li gëna jafé la ci ngeum parce que amna sisi sisi yo xamni ni señ bi bu affaire bi nexé bu len yalla joxé ay xéewal dañuy bay say sata gay kontan wa defulew boy la alhamdullilah ah way ci yu tay gay mum sant rek mais gis nga bu le yalla natto ben affaire bu xawa tang touti rek nga gis ñu salit ah bobu nak bobu ci ponku ngam yi mo ci gëna xawa jafé touti moy ni nga mel nor ngay mel nawet ha bu le yalla defale xewal ak bu la natto lu tang yeb moy da ngay sant ya ah bobu garat bu kawela gay bari dal bu xewal ñe nga gis len ñu leer bi ki di beldi waye bu yalla jek jege mu jël ko xam da ku la jege rek ko xam dang ko bëgg lool fonk ko mu yalla jël ko wala mu lum la denko mu nang ko wala rek nga gis waji salit da nga gis sax kuy dem ba ay man dexuma lan la def yalla ane ah yow sa yaangi bëgg salit de la nga def yalla yalla wax na la nablu wonakum yalla neena afa hasiba nasu an yutraku an yaqulu amanna fahum la yaftanun haye ndengay yakar dengen wax gemna yalla rek après bon yalla gemgama kay demay dedet bala mu le dugal aljana dalay testé way test yi tang sax xol yenen tibif mu jaar rek yenen tibif ay du ay testam ket atanuko mene sax sa grade bi lu mu gëna kawé ci yalla sa natu yi don lay tol natu tol non nga yam légui nak yow na ngay mel nawet nga koy mel nor bu yalla ëndé xéewal nga sante bu ëndé affaire bu xawa tang touti metti nga sante ha lolou constance bobu lolou la yalla bëgg motax juroom bennelu ponku iman moy nga gëm dogalu yalla yi yi sa bakkan bëgg ak yi sa bakkan bugul yépp moyam ci yow fofu nak bo fa tollé mom vraiment bo tollé fofu moy yow mom danaka mucc nga yalla yalla yombala lool rek kon yalla wax na né yeen doomi adama yi pert ngeen wa asr innal insana lafi khusr ñuna ba mu dess fofu après yakar dugg parce que bawone yene perte ngene gay commencé wonu ñu tit nit ñu perte nañ ah yalla bam dess ñu gem moy ñi dajale juroom ben ponk yoy mo wax ñu na kon yow bo gemé non rek c'est bon genn nga ci perte yalla na leen wa aminu salihat bone gem nga defo sa jëf yep defo rawé na ngeup fo jeffe rek ñu xamni waji dafa gëm yalla allahu akbar lol tam benen affaire la de allahu akbar motax yalla yalla dal yalla affaire yalla dafa xaw ki ma ha bu fekkon ni bone ah gëm na yalla de gëm na yalla amna yalla nangam nangam gëm na yalla rek mun la kay dugaj dede wa amil salihat da ngay jëf jo xamni ni da fay deppok li yalla bëgg mo do ñu ne sallallahu alayhi wasallam yaronte bi neena yalla pour mu nangu jëf il faut yi may bëgg wax dajé ci ñoo ha yoy yan la ben lepp loy jëf nang ko def pour plaire à Dieu pour yalla content lepp lo xam defoko pour yalla content yalla non lool sama yo neew ci Allahu Akbar mané kon di xam na ni dana bari jëf yi ñi dello de ay calcul yi def ni calculé yalla di jëf dara pour yalla contane rek xam lool rek tax ngay jëf loy def yang xol ay yalla contane da def ni de la def yalla ba contane nga yow soy ay sama borom ya ma fi indi pour ma lay jaam rek nga ma dé ni ba ni mako défé ba contane nga yalla né ah waw bobu dé man gis na sa xol bi xam nga yalla mom xol lay yéne innamal a'malu binniyat innamal kulli imrin ma nawa afri yalla dafa dangereux yalla neena boy jëf ni bo joge di julli sax duma xol julli gi rek du man mëno ma nax yow yaangi diog du julli parce que heure julli jot na gaay yeb jog nañ dem du julli ji rek nga ni ah wa man suma toge fi julluuma te ibrahima la tudd gaay day wax ni ibrahima du julli nga jog dem julli da nga julli bu no mu duma Allahu akbar ha nga julli bu no pi mu duma la ya wa yalla ki mo he he yeen lay nax man bi mu julli man xol na xolam bi gis na ni man taxuma mu julli yeen ye tax mu julli du gis ngeen ko mu julli loolu la bëggoon wa mais man awma ci dara man yalla Allahu akbar motax waylul lil musallin bimu wax non toskere ñeel na julli kat yi gane ah julli toske mu ne waaw allazina an salatihim yaraun ñi xamni ni julli goog yëpp dañ koy def ngir bëtt nit ñi rek yeene dañ julli ba nak yalla duma leen ah kon de no kon dekete yalla pour mu nangu sa jëf il faut nga def jëf ji pour yalla contane yalla pour mu contane ci jëf pour jëf nek amalu saliha pour jëf nek jëf ju yalla gërem dang koy def te yalla rek tax moy ben ñaarel ba dang koy defé ni ko yalla bëggé parce que dina ji moy ne dina jo xam amul lambut islam amul lambatu wa toujours mo wax len fi neena yalla jangal na yonent bi lepp nuy koy defé sallah te inna hadhal qur'an yahdi lilati hi aqwam alquran wax nañu ne gis ngeen alquran ji yalla wacce ci ñun wa ci li gën rek lañuy yobbu manam alquran lim lay jox lim lay proposer lim lay sante lim lay téré ak yépp mom lu yépp li gën ci yeen rek ken mënu andi lu tolok mom wala lu nu rok mom bu fekkone adina bi dafa nek problème alquran moy solution bi bu fekkone adina bi dafa nek jafé jafé alquran mo la ci génné ci top alquran rek ngay amé tawfiq alquran la yalla wacce pour mu génné ñu ci kon yow jëf ji pour yalla nang ko dang koy def te yalla tax parce que mëng ko def te yalla tax bu na defé wo ko ni ko yalla waxé bobu tam defé na mat moy dang koy def pour yalla contane bu na pi te xam nga ni yalla li tax mu contane moy nga defé ko ni mu ko jangalé moy ni mu jangalé yonent bi sallallahu alayhi wasallam te lolou amul fenn fum la bayyi nak njangalem sallallahu alaihi wasallam bayiwu la fen toujours man fatiliko fi wacc bo gad parce que ñi yar nit ñi yeb ak di defar nit ñi yeb nak bo gado so setal la jëm ci wanak ba ñu tok xaar la ba nga genn islam day ñew taxaw ah yaangi dem wanak est ce que mën nga dem wanak est ce que sa dem wanak bi nek na en règle ah est ce que dem wanak bi nek na en règle parce que yow nekul tank bu la neex ngay duggal boy dem ci wanak da ngay duggal ci tamon wax allahumma inni a'udhu min al-khubuthi wal khaba'is setan yi nekkon yu goor ak yu jigen nekkon ci bir wanak bi daw gen dal ne hey ben talib yonentou bango daw la gen ga ngay su am day gaddu setal lam rek ñew nu sa rax dug du wax dara xamul nu wara wala amna musiba yu bare ci bir wanak lay dalé nit ci bir wanak lay dalé nit wanak sa dañ ko réglementé bo duggé wanak bi waro jakarlok penku bi waro ko won ginnaw Allahu akbar bo paré da nga laal ndox waaw pour laap boy génn nga ban tank nga duggal won nga né chamoñ kon génnel ndé jor jeexna mo né dédét waxal khufra nak nga wax khufra nak même bo démé ba xamné ni gaay yar nit ñepp di top do nit ñi di len défar ak yakar ñoy guidé nit ñi bo tejé sa buntu nak yak sa soxna dañuy taxaw sen ñu nekku ci né président parti bi wala président réew mi wala président wala secrétaire général yonam neul ci bo tejé sa buntu yak sa soxna non alcorane nak day ñew taxaw yalla day ñew taxaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ah yow no nga sey ah est-ce que yor nga ñap ba la ngeen teud est-ce que wax nga allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytan ma razaqtana parce que lool boko waxe sey bobu bu ci xalé duggé génné juddo shaytané du mën ci mom dara kon yow da ngay vacciner sa dom bala muy judd allahu akbar ñu na waaw sey bi après bon na boy sey bul sey ak mom fi mi démé wanak wa c'est rek mom ci place bi ko yalla ki bu ngeen paré mo né sangu len set bay wun la fenn quoi bay wun la fé amul vie privée islam lepp la règle lolou nak bu féké ni yaangi def li ngay def nga diko def ngir yalla diko défé ni ko yonent bi jangalé lolou moy amul salihan yaangi def jëf ju wër na jehna mu né dédét ñu genn nga ci perte mu né dédét wa tawasu bil haqq ay fo ngeen di waxante deug nak ñepp perte nañ bamu dess ñi waxante deug ya mu ne waaw parce que deug mom yalla moy deug bok na ci tour yalla yi al haqq al malikul haqqul mubin yalla moy deug am kon yalla lu nekkul deug mom mën nga wat ni yalla amu ci soxlo ko yalla amul tiaxan ma khalaqna samawat wal ard wama baynahuma la'ibin yalla neena asaman si ak souf si sakumako pour fo de sakumako pour fo sakuma asaman ak souf pour fo kon yalla du kenn ko am ay ci ay fo yalla moy deug yalla ci deug lañ ko amé kon nek leen ci deug de leen waxante deug de leen digelante deug de leen jaar ci deug do bu ngey say waacce deug rek xamal ni yalla bokul parce que yalla ci bopom bokku ni ci turum moy al haqq moy deug yalla moy deug wa ken mën ta am yalla ci loolul deug wa ñu na wa mais deug olof yi dañuy wax ni deug neexul mais man d'accorduma deug neexul dal man d'accorduma ci deug neexul deug rek neexna wa bo amna noy deuggo deug dalay neex mais bu fekk ndaga bari ki ñuy ñaj deug mëno fexé bu bëgg deug ku bari njuj njaj mom muntu bëgg deug quoi mais vraiment deug rek mo neex mais deug neexu wa mais d'accord nak légui nak comme yalla xamna ni amna ñoo xam non lañu xalaat ni deug neexu yalla ne ah kon day do waxante deug de leen nek ci deug wa watawasu bi sabr kon nak de leen digelenté muñ muñ mo koy fajj bo gisé yalla ni la ma sabirin wallahu ma asabirin yalla neena ma ngi and ak muñ kat yi wala parce que muñ du ay tiaxan ku muñ te muñ mëno am yalla ko xamne bala yeen say dalay tester ba nga yaakar ni yow do la méré fek ma ngay xol sa ngeum ngeuf mu toll ak xol lo meuna muñ muñ lepp yu bax yep nit ku muñ te muñ du ko am lolu motax nak kon ne yalla nak fofu la teunké sar wi mune wala asri ma ngi giñ ci jamono innal insana la fi khusr yeen yepp pert ngeen ha del way bour mune ha bamou dess illal ladina amanu ñi gem gem wax nañ len mo jurum ben ponku wa amilu salihat ñoy def jëf ju bax diko defé niko yonent bi jangale diko defé ngir yalla té diko defé niko yalla bëgge ha mune wata wasu bil haqq ñoy nekk ci deug rek ku nek ci deug perto ah comme deug amna ñu ne deug neexuma ne wata wasa sabr kon de len muñ legi nak yoy bu dajé yow genn nga ci ñi perte bu yoy dajé wul nak ah perte gi yalla wat ne ñepp ci lañ nek ba mu dess nangam bo bokul ci nangam yoy mu sip yu seppi kon genn ci ñi perte yalla bu ñu bok ci ñi perte yalla nañ bok ci nga xamni ni genn nañ ci perte amin wa xamna ni ma ngi xawa xababal tuti yakana ni man ku ci bëgg barkelu ci wax ji ak yoy wala ku ci am lu may wax ni lu la leeru 88 628 73 46 def na non la 88 628 73 46 voilà ya wi donc motax wal asri bobu borom xam xam ba neena su fekkone yalla sar wowo rek la wacce ya mu ne kon mom lol dana ko doy bismillah
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Oustaz dila ñing lay nuyu dila siyar dila ñaanal jamm.
0: Amin.
1: Diko ñaanal kepp kuy deglu.
0: Alhamdulillah.
1: Yalla yalla guddal fa ne wëru ci.

0: Allahumma sal ami wa yalna yalla kontan
1: man dal dama yakam ci aljuma jot ma lay deglu bu baax
0: wa yalna yalla doli jam
1: di ci jele deg ak top
0: wa lolé mom liñ ci wut
1: ndax doomu adama gëm gëm moy lepp ci aduna ak muñ
0: mais do so muñu doom yalla
1: muñ dal moy lepp ndax bo xolé ne tay bu la yalla tege na to ngay muñ lutax ngay mëna fajj soxla li nga muñ motax
0: ah jeexna
1: yalla dal bu lay efewé da ngay muñ and ak yalla moy yoré lepp
0: moko yoré
1: ñu lay ñaanal juma mubarak di ñaanal ñep
0: amin wa yow dal wax neexu deug neex
1: ñaanal ni yalla ji taw ak jamu ya toli saxal
0: wa yalla na nawet bi barkel way
1: soxla nañ ndox de wax deug yalla
0: yalla na yalla barkel nawet bi
1: amin amin ñu bokk
0: indi ndox jamu ñu fekke ko tank
1: amen amen so rappel Alhaji Mbaye Ndoum
0: djereje seigne bi wa vraiment hein Allahu akbar ngo koku mom degna ki bi leçon bi degna dars bi ngo parce que wa bismillah
2: allo
0: bismillah
2: wa assalamu alaykum
0: alaykum salam wa rahmatullah
2: sengissela man la sa bour mor ñang bu baka bar
0: eh man bour ben rek la ci xam moy yalla
2: nga
0: degre
2: nga degre ñu ngi ziaré ba
0: ba yaang ci jam señu ñang
2: ñu ñara jam rek di ñaan sun borom tabaraka taala ñu yoro jam
0: amin
2: jam yalla ko taal jam ci ci nabi
0: amin ñang baal
2: bour bobu nga mujj nak moy li nga mujj wax legi
0: ah
2: mané bi nga mujj bour bobu nga mujj
0: ah Allahu Akbar
2: mag ñu bari ni gis ñu raw ni yépp dañ ko kennaloon rek
0: wa yalla bo kennalu do dem
2: lu ñi lepp lu ñi def dañ ko lepp yawa
0: moko yor de
2: ya fi ya fi ñek ya fi muju
0: te
2: ñi ngi nekk yow way legi ñu jéxal ñu dem ñeneen ñew
0: Allahu Akbar
2: lolu heure boko sooré
0: hein
2: bala nga def dara da nga def autocrédit xol lan la lay jural
0: wa ñangeen bi mom machallah
2: wa wa am alquran mom bu nekk sababu bi yalla man la dimbalé bo gor golo tuti limbal la yalla dana yomb ci yow
0: bien sûr
2: kep ko gis muy bokaré wala muy wax birum sun borom di ci tek kenen
0: hein
2: wallahi dom la amul dom
0: aw dom way parce que ko yaakar yalla la yaakar
2: dom mané dom la amul man mako wax man mor nga
0: ko yaakar yalla la yaakar la
2: ko bokkala sunu borom
0: hmm
2: dom la amul
0: ah
2: ba de ba ci armel yi seddi sa ndey seddi sa bay seddi sa mam ñew tax ba sonu bu ko dara
0: ah
2: te yow day yaakar ba ya fa ni ñew da nga ñew wetli ko
0: ah
2: war nga xol li ngay def baax ta nga bol ko inna akramu ko indala at kha ko
0: Allahu akbar
2: ko yalla yalla faare wona
0: ah lu le de
2: wala jere jop
0: ay jere way ñang bal way oh wax neexul deg neex ñangeen bobu deg na de ma sha Allah ah ngo wala yi mo day encourager boy wax yeg ni gaay ñuy deg quoi wala lolu def ci am solo lolu mbirum yépp lool la mbirum yépp lool la parce que sun borom lim wax ci sar wo dafa kémané am nga woné ñepp perf nañ gaay coincide mu ne bam dess ñi gëm mu ne ñi gëm ñepp perf nañ dé bam dess ñi xam dañuy jëfël seen ngëm waaw ñu né ah ku jëfé sa ngëm rek dédét mo né bo jëfé sa ngëm nak dé léne nek ci dëgg waaw parce que yalla lo gëm bo nekul ci dëgg du and ak yow dé waaw sax léne ci dëgg di léne digënté dëgg di waxanté dëgg parce que loolu dëgg du ag ci yalla yalla moy dëgg una comme gay neen deug neexul ñu bari neen deug neexul yalla neen nak kon muñ leen bo yoy bu dajé nak yow genn nga ci ñi perte yalla nañ ci yalla genné yalla buñu bok ci ñi perte yalla nañ bok ci ñi gagné yalla nañ bok ci ñi dajé ak yalla am ngeureumam yalla nañ bok ci ñi nga xamné ni suñu borom day contane ci ñom baña bok ci ñi yalla méré baña bok ci ñi reer ak ñi sanku nak moy yene ji moy ñaan gi moy li yene sun bop te mom lañu yene kenen ku nekkul ñun mo waral wax ji mo waral fatali bi parce que yenen tibi sallam lim ñu wax moy ad-din nasiha te gis nga pass pass yi dañ ko wara xolat pass pass nit da fay xol limuy fas diiné pass pass la sa pass pass bi dafa wara wër dafa wara téggu ci dëgg wa nit ki dafa wara dëggu wa amul tricher amul kol kolal yalla kenn duko am ci kol kolal yalla kenn duko am ci tricher yalla kenn duko am ci ay tiaxan wa dëgg rek dëgg nak bo ca bëggé sax ci jamono yi ñu nekk ni il faut nga mëna muñ motax mu tejé ko wa tawasu bi sabr ko xamné il faut ngeen digrénté muñ il faut ngeen di muñ bo muñul du dem toñanté bi yakanté bi yakalanté bi li ñu bok jëkër ak jabar lal bi dafa xat neeg bi dafa xat way bu ngeen mënu te muñ du ngeen dem wa hay ñaari fan yi nga ci ay don fasena il faut ko mëna muñ quoi yalla na yalla doli xolu muñ yalla yalla may ñu waxante deug nek ci deug may ñu ñu tege ci ray bi gëm yalla gëm yonent bi gëm malaaka yi gëm besu pent diko ligéyal diko wajjal subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

li nga xamantene moy droite neena maysaratu ibnu habib nekkal ci elu droite ne kan mo yore raya bi mune raya bi abbas ibnu alin akhahu frère bi yow ya yore dara li nga xamantene non laal le defé fekk na nak mu ngi ñew ci karbala e wëru fa jël ay kamb def fa safara be kenn du ko mëna jaaré gannaaw loolu daal le mujjé def bi mu défé loolu itam nan dem ci banu umayya ta ñoom itam ñu sét seen armée nan la taxawé ah seen armée ki nga xamantene moy amru ibnu saad moy général bi na ray ki nga xamantene modi husseinu mom nan la def mom walu ndejor kan la fa def amru ibnu hajjaj azubaydi mo nek ci walu ndejor kan la def ci walu cham samir ibnu dil jawsan mo nek ci walu chamagn ki di nga xamantene moy ki nga xamantene moy azratu adratu ibn qaysin muné ko yow yaay yoré fassi mu def ci ñinga xamantene ño nek di ñoy doxé tanki sabas ibn rabi mu jox rayam ku ñu nan zuwayd nga xamantene mba yallam gaaya ngi taxaw kon husseinu ndeysan avant guerre bi di commencer duguna ci neeg bi sanguna kom janaba duguna ci neeg bi a dielnal misk misk moy lat ko len bi gëna toy tay dal koy diwo be mu neex len ci ay andalem kenn ku ñu def nonu bi ko re gaay ne ko waw li lan la ci jamono bi a gaay ne bay len ko bu reeru ne len wallahi laqad alima qawmi samay nit xam nañu ma ahbabtu al batila shaban wala kahlan bama nekke ndaw ba legi musuma fo musuma kaf kon buma deme bi sangu di diwo ay lat koloñ dama xamni dama bek sama digantek dugu aljanna ma am ci soxna horul ayni nekul lu moy rek legi gañu jeng jëm ci man mak attaquer len ma de lolou motax mbir mi am nerol leysan husseinu mu ngi ñaan ni allahumma yo yalla anta siqati yo yawulu fi kulli karbin ci bepp njaqare wara jaay yo yaay yo la yaakar fi kulli shiddatin ci bepp tartar ñaan na lolu ñaan bobu moy ñaanu njaqare waye nak husseinu warna fas wi amna domam bu ñaan alin ibnu husseinu mu togg ko ci gannaaw dafa febaron fas wo lahiq la tudon legi nak husseinu mu khutbana ne ayyuhan nas e yen banu umayyata isma'u minni nasihata deglu len lima len di wax deglu len gay ne kel kulluhum gannaaw mu sante yalla julli ci yonenti bin ayyuhan nas ansifuni wax len ma deug mandu len nek su fekken mandu gen tay di gen texe su fekken tane mandu wulen tay gen di alku lan la su fekken tane munu len mandu bolé len lu gen am ak lu ngeen man bu ngeen bayyi sama bakkan na ngeen ko ray loolu la jàng laaya boobu di wax loolu man de yàlla laa féete woo te yàlla mooy méngo ñu baax ñi li nga xamantene nag mbokk yi dégg noonu ah jigéen yi dégg na ñoolu irtafaat aswaatuhum bil bukaayi jigéen ñaa ngi jooy ah husseinu fi mu tollu jàq na ndax li ko waral mooy nga bëgg a xeex ay jigéen di yuuxu ci kaw di la pertibe doo xam husseinu jekk na ne laa yabad ibnu abbas hey waay ibnu abbas yàlla bu mu alku ibnu abbas yàl na ko yàlla yërem waxoon na ne ma ne booy dem di iraq ca workat ya bul dem ma ne damay dem mu ne booy dem bul yóbbu xale yi bul yóbbu jigéen yi mate def loolu yépp rek tey maa ngi nii bugg a xeex jigéen ñaa ngi may pertibe xawma lu may xeex kon laa yabad ibnu abbas yaani hina asaara alayhi an laa yaxruja bin nisaa imaahu ndeysaan kon gis nga ko mbir yaa ngi noonu yépp tënkoon nañ ko léegi dañuy bëmbëstal rek indi musiba bi nga xamante ne mooy

Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ya Rabbi, Subhanak, lekel hamdu ve şükru, kemâ yenbagî li celâli vecîke ve li azîmi sultânik. Hatta tarda, daiman, abadan, ilel abadil abad. Ve sallallahu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem teslimen kesiren. Hatta yarda nabina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem daiman abadan ilal abadil abad. Ve lezina maha fi ummetihi ashabihi al-akhiyar ve azvajihum matul muminin ve zurriyatihi ve ahli beytihi at-tahirin ve muamilina bi sunnatihi ila yevmidin. La majalna minhum. Amin. Mbok yow mom tok fofu di deglu sa radio Sénégal International ñi ngi lay ziaré di la wax benen yoon assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi ñaan suñu borom ci mbaxam ci ndimbeulam ci yermandem mu defal ñu jotaay bi jotaay bu mu gëreum yalla suñu borom gëreum ki wax ci micro bi gëreum technicien yi nga xamne ni ñoo jall mbir mi ba nga mëna tok fofu ci fongolim bi di déglu lu ñuy waxe fi ci Dakar gërem wa kër gi nga xamné ni ñoo ubbi buntu bi ci mbaxu yalla ak ndimbalam gërem leen yeen auditeur yépp ñi déglu wala yalla na yalla dool jam tay nak dafa am ben saaru alquran bo xamné mom lañ bëgg waxtané tay sar la wu limu teunk wa limu teunk dafa yeme te fo ci xol rek fo xol ci sar wi rek gis ci jamono fo xol ci sar wi rek fo ci baye xel rek gis ci jamono motax amna ben borom xam xam mom dafa ni sar wi rek bu fekkol ni li rek la yalla wacce ci alquran ne mom dana ko doylo quoi mo ne mom bu fekkone yalla sar wi rek la wacce ci alquran na mom lol dana ko doylo waaw sar wowo nak mom moy suratul asr moy wal asr innal insana lafi khusr inha mun illa allazina amanu yahna de wa amilu salihat ma watawasu bil haqq ha diahagul me de watawasu bis sabr mbokki la hawla wala quwwata illa billah xam nga kilifa gu xamni bur yalla bu waté moy du ay tiaxam borom mbinde fi borom asaman ak suuf ak li ci digeunte bi borom adina ak alakhir bolom nekkin wi ki xam ni fi nek dem mom mok fi indi mom ñep mom lepp mom tepp yor dogalam bo xam ni soy lu mu dogal ken mu ci dara lu mu dogalul ken mu ci dara waaw koku bu toge ba giñ mu ne ci lu mu giñ mu ne dafa giñ ci wal asr asri am ñu bari ci mu fatir yi firé alcorane dañ ko firé jamono dafa gën ci jamono dafa gën ci temps bi amna sax ñu wax ni nak fa gën ci wal asri salatu asri moy julli takusan pour la takusan salatu usta bobu salatu budi gudom bobu xam mo dox digante ñaari julli ñi julli ci guddii mo timis ak ge ak suba ñaari ñi julli ci suba
ci beccëk bi moy tisbar ak suba mom mo nek ci digg bi non takusan ah takusan urbu ki la am nañu wax ni al asr bo moy takusan ñi ne moy jamono ñi moy temps bi yalla ci la giñ ala kulli hal rek li ci am solo moy giñ gi borom bi giñ day wone ni mom mi sante mom mi bind as takusan mom mi bind jamono mom mi bind lepp bind ñep ben bind fep mom mën na wat ci limu bind quoi motax mu ne walas waaw xassam bobu moy walas ma ngi giñ ci jamono ya ah way bur lu muy giñ ni xadul ndaw mu ne innal insana la fi khusr ma ah gay hay amna war mbok sam mbok salum sa hay amna yalla neena doomi adama yepp pert nañ ha gay commencé lox am sa bi ñum dañu ragal yalla xamna ni alquran bo xé do ay tiaxat ku ni gëmé ni ñom ñi ngi ni non lañu gëmé alquran aw way bur lu wat ni ñi pers nañ yalla daal ne dede illa allazina amanu daal a ma ngay seppé manam ma ngay seppi ñi nga xamni ni bokku ñu ci ñi perte mi ngi seppi ñi nga xamni ni bokku ñu ci ñi perte yalla nañ ci yalla boole ñi nga xamni perte ñu yalla nañ ci yalla boole ñi perte yalla buñu ci yalla boole mune waaw kon yalla ñen ñoo pertul mune la zina amanu ñi nga xam dañoo gëm ñi xam ni dañoo gëm ñu ne ah waaw kon gëm soo ko defee dana ci kenn ñu ne mais kan moo gëm kan lañu mëna xool rek wax ni kii kat gëm na yonente bi saaw salaam dal ñu jàngal comme moom la yàlla yónni alayhi salaatu wasalaam mu nañu gëm mu juróom benn ponk la waaw ponk bi njëkk ji ngëm mooy nga gëm yàlla voilà gëm yàlla gëm ni am na benn yàlla doo xam ni beneen yàlla nekk fi ku nekkul moom ñu ne waa yàlla jooju mooy kan yàlla bu yàlla jooju mooy jenn yàlla ji nga xam ne rek moom rek moo tudd allahu allahu subhanahu wa taala jalla jalaalu wa azza kamaaluhu mooy jenn yàlla ji nga xam ne ni kenn xalaatul jenn yàlla mosu fee am

ñep te ken bindu ko mo sak ñep te ken sak mo fi mësa nek mo fi wal awwal wal akhir mo fi mësa nek te mo fi mujj wal baghi mo fi la dess ad daim mo abadan yalla def du fi jog Allahu akbar yalla da fa yeme de Allahu akbar subhanallah subhanahu wa ta'ala jalla jalalu wa zakama fo nga gem ni waaw Allahu moy jenn yalla joju nga xamni ni jenn yalla musta am du musa am te mom mo fi nek mom ñep mom lepp mom fep ñep soxlaal ko te mom soxlaalu kenn len ken mën ta dem sans mom ken mën ta dem sans yalla xana bu teewon nak noyim gi rek fo jëm boku bëggay jaxal mo bu tey noy gi rek ba bu xayal teewon xeyen tey noy ku xej ah xej xej xej affaire bu bañ ñew Allahu akbar yalla dafa jekku de yow nek de yow mi ngay noy sax yow de desul ci yow quoi sa noy gi sax yoro de mo dan tok bu mu neex ko mu ne ko kama doto noyet kon mom ñep yalla lañ soxla yalla mom amu kenn kum soxla kenn yoro lenam te mo yor lepp ñep Allahu akbar ay yene hal walé sax quoi day day la wa so akbar amul kenn ko yor lenn yalla waye yalla mom mo yor lepp ñep ah lolu il faut nit gem lolu bu ko defé nak xamni nak yalla joju nak bok na ci li nga xamni ni du ko jéggelé ku ko xamni ku ko fatu walé moy ku koy wutal morom wala nga ku koy wutal ndend ku koy wutal morom wala ku koy wutal ndend mom lolu koku mi ngi def lo xamni nagaw tuup bala fatu di ñew parce que inna allaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yalla neena man di bakkar bu nek mën nga ko def ma kiyol lako efasel lako rek ba gem yeen sa sax bo tubul sax mën na jek jek rek gis ngay defat leneen lu bax rek ma efasel mais morom bo mu ko wutale wala nga xalaat ni amna benen yalla budul man ah lolou fexe bu ci de bo ci de duma la bal de xol yalla ni mu baxé tuddu al ghafurur rahim at tawwabur rahim jawadul karim djegla kon bi ha Allah djegla kon bu mag bi mu tudde bopam ak yoy yeb neena non so mu wutale ma duma la bal yeen say nga deg ku wax nan diw yalla la mo ah subhanallah diw yalla yeen say nga deg yu doyar nak fi ay diw yalla la diw mo bind yalla ju kaw ci ne lu ne dang ko deg yoy xamna yoy wax yoy ne mën na yëngal arsh de mën na yëngal arsh de motax pass passu ab julit wo xamni bëggo bok ci ñi perte da ngay gëm yalla du sunu morom sunu borom lolu fo nga fas ko yalla amul morom mom moy borom bi lolu moy pass pass bi nga xamni ni ni de ko ra fas gëm ni te yalla kenn rek la amul ñaar yalla amul waaw kenn rek la moy premier ponk imam ñu na ñaaral bi o malaikati ñu bi malaikati il faut ni ki gëm malaka il faut gëm ni amna ay jëm yo xamni ni señ bi kenn ku nek ci ñun ñing la délégué ñaari malaka ñu melni ay cameraman

0: xoolal tey jii rek ku xëyoon fii ñu boole la ñaari caméraman ñu topp la di la filmé dëpp la seen caméra yi rek looy def ñu lay film foo dugg ñu filmé te film boobu dañ ko war a dawal tey ci guddi ci jeune après journal télévisé waa yow ni ngay doxale da nga ko xool de booy toog sax yaa ngi xool nooy toogee parce que pour buñ ko génnee mu rafet waa léegi kayf bu fekkee nag yàlla da laa boole ñaari malaaka yoo xam ne ni saay daay dala kii mooy jël jëf yu baax yi kii mooy jël jëf yu safaan yi ñu ngi la topp rek te xam nga caméraman bi sa mën na moom day jël rek ni image yi nii rek lay jël day jël rek photo bi rek lay génne nii waaw li ngay def rek lay génne waaye caméramanu yàlla yii muy malaaka yii day jël bay jël yéene ji ngay yéene ak li ngay xalaat mu ne aw seen caméra yooyu walala allahu akbar subhanallah moo tax sëñ bi yàlla jël naa ragal de koo xam ne ni yow li ngay xalaat sax malaaka yaa ngi koy bind quoi mu ne sunu malaaka yi ñi ngi bind seen xalaat yi seen pexe yi ngeen di waajal pexe ci seen bopp nee naa malaaka yi ñu ngi koy enregistré quoi ma ne aw yàlla koo koy jaar kenn xamul foo jaar yàlla malaaka yooyu nit daf koy gëm waaw gëm ni alayhim salaam ñoom ay mbindeef yàlla lañ yoo xam ne nii ci leer lañ leen binde mënuñoo moy yàlla mënuñoo nekk ci lenn dul yàlla gërëm rek lu yàlla gërëm rek ci lañu nekk ay leer lañu yoo xam ne duñu lekk duñu naan duñu sëy duñu kii waaw leer ci leer yoo xam ne nii daal lu yàlla bëgg rek ci lañu ne ndigal lu leen yàlla jox ca loola rek lañu nekk xamuñu leneen xamuñu safaan xamuñu bakkar xamuñu voilà ñooñu ñoo la topp di la filmé loolu il faut nga gëm ko ñu ne waaw kutu bi ñu ne wa rusuli ñetteel ponk iman bi mooy nga gëm yonent yi alayhim salaam waaw il faut nga gëm yonent yi nag yàlla li mu wax ci alquran lu leer la nu fariqu bayna ahadi min rusuli waaw ñun de yàlla ne nañu wax ne nañ déclaré wax ne ñun de yonent yi moom amu ci kenn kuñ ci seppi sànni ñoom ñëpp lañ gëm ni yàlla moo leen yónni kenn ku ci nekk ak jamonoom rek jamono yi ñu leen yónni ak li ñu leen yónni moo wuute waaye ñoom ñëpp yàlla moo leen yónni ñoom ñëpp yàlla moo leen yónni ah alayhim salaam da ko dale ci maam aadama alayhi salaam ba ci mohammad rasulullah mi nga xam ne nii moom moo mujjee feeñ ci yonent te li ko yàlla yónni mooy ci lañu yàlla di atte fii ba yowma xiyaam beneen yonent dootul wàcc yonent jeex nag waa ci moom la jeexe waaw moom nag waxoon na ni su ma fi jógee dana am ay dajjalin ay nit ñu ñeme yàlla ñoo xam ni dañuy woote ak yonent mooy zaaru musalaymatul kazab musalayma al kazab waaye ñoom ñëpp ay naxekat nañu waaw yonent jeex na ba yàlla ne al yowma akmaltu lakum dinakum waaw seen dina ji mat na li ma doon wàccee daal muy jóge ci asamaan nekk li leen di defaral seen dund addina ak lu yéwénal seen dund addina ak alaxira yàlla ne noppi na ak yow ak maltu mat na waaw yonent yàlla moom it sala mën a mën xaatimul anbiya waaw mu tëj yonent gi ku fi wàcceti ne yonent la bu la boo ko ñemee rek nga ne ko ah soit yow li nga wax nii moom wute naag li xoon jàngale de waaw wute naag waxu yonent bi ci boppam de hadis bu wér boo xam moo ne ni la nabiya baadi la nabiya baadi beneen yonent dootu wàcc sama ginnaaw loolu la yonent bi wax nag kon ngok lolou doyna kon yonent yoy say wo ci cpe ken yow sa diine ji manken parce que ñom ay cyallale la yo xamni ni ño nek bi japp ci bi ba mu nek ben chaîne wa chaîne gu mat seuk nga tak sa baat moy yow matal ka waye cyallale gog chaîne gog bo ci genné ben cyallale rek yow sa chaîne gi matatul quoi chaîne ga nga commencé ci adama jexé ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam digënté bobu ñi fi yalla yoon yépp da nga leen di nangu da ngay nangu ñu yalla leen yoon lolu moy gëm yonent yi gis ni kenn ku ci nek bu fi ñe yalla ak fi yoni lam ko yoni won doxal nako ba demam jotté dem na wu nango mankel kenn jëlal tien gep lolu moy ñettel tom comme gëm nga yalla gëm nga malaayikati gëm nga yonenti alayhi salam mu ne ak téré yi gëm téré yi bo sine amna téré yo xamné ni yalla ko wacce ci jamono yi mu wacce ko ci Isa yi mu wacce ko ci Musa alayhi salam ba téré bi nga xamné mom la wacce ci Muhammadur Rasulullah mu Al-Qur'anul Karim Al-Qur'anul Karim mo ñew daldi dajale li yalla don yone yapp mu tënk ko waaw tënk ko motax yalla ne ci alcorane mu ne ma faradna fi kitab mi shay téré bi ma am bayuma fa dara lepp ngi fofu lolu nga gëm ni kon alcorane jidi waaw lepp ngi fofu li yalla don wacce ba depuis mom adama ba ci mom lepp le alcorane ñew tënk ci ben téré motax sallallahu alayhi wasallam nga xam dafa deg mom yonent bi dafa deg sallallahu alayhi wasallam mom la yalla dey motax muy deg musna gis musna fek kenn ci sahaba yi radiyallahu anhum mu yor ben téré ci téré yi nga xam ni ñoo jitu alquran yonent nak lo jang ni mu ne man ma ngi ni di xol téré bi ci diine sangam yonent bi sa sam ne ko téré bi day ci kim waccion ki nga xamni mom la yalla wacci won téré bi ci mom su ñewaton ni ci sama jamono alcorane di lay top man lay top allahu akbar sallallahu alayhi wasallam hayda ske yow li ngay jang fofu yeb mi ngi ci téré bi sama alcorane di ma yalla yoni lepp ngi fi waaji dal di tej téré bi dal jox mo gis nga yana du sétane dara kenn muy sanku wa kon nonu ngay gëmé ni alcorane ji mo teunk téré fi jitu won yeb wa comme gëm nga yalla gëm nga yonenti gëm nga malaayika yi gëm nga téré yi mo né il faut nga gëm nak juroomélu ponku ngëm yalla moy nga gëm besu pench wala gëm besu pench nak do wax né yow ma xiyam ni rek bëna di dem sa nga besu pench ku ko gëm dang koy wajal dé bo né gëm nga besu pench té li ngay def yépp nek ay safane yo xamni ni mën naa boo demee ci bésu penc ba bu ñu la réglé nga am jafe-jafe loolu kooku gëm googu du googu du ngëm googu lañ wax gëm bésu penc mooy ki yonent bi sa sam ne al kayisu mel ni dañoo laaj sallallahu alayhi wa sallam nako mais kan mooy ki muus dëgg yaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne al kayisu man daana nafsa wa amila lima ba'da al-maut sallallahu alayhi wa sallam mu ne tontu mu ne ki gëm ki nga xamni ni dafa mous ki intelligent deug ki mous borom xel mu reuy mi deug moy ki nga xamni ni man daana nafsa dafa pek bakkanam dafa note bakanam sayu bakanam ma beugé mam dem ci lu haram rek ci lo xamné ni bakar la mu ne ko nipté comme ni ngay najé ce frein rek auto bi ni keur taxaw du bay muk bakanam muy mam di dem ci lu haram ci lu yalla gëreum lu ha kok moy man dana nafsa kok dafa note bakanam you know ak lan mu ne wa amel lima ba'dal maut ak mo ko xamni ni ki mous deug deug moy lu muy def lu mu doon mi ngi xalat li may def ni lan la may jural yowmal khiyam ah suma dem bi su pench ci jef ji may def ni ci jan jef la ko yalla di bolé ndax ci sama jef yu bax yi wala ci sama jef yi nga xamni ni safan ah mais koku mo mous nak yenent bi dal mo xam ku mous sallallahu alaihi wasallam yalla koy deg dey mota lolu lolu ko ag fofu moy sa affaire ba ko moy ki gem yow ma xiyam doto nang mu sa bakkan bi dila duggal ci lo xamni ni bakar la wala lu haram wala lu bon ah donc on a nipté ngay nekku gendarme rek tim sa bakkan bi ak yadu re sa wo gisse mu bëgg mam dem ci an nafsu amaratu busu xam nga dafa am bakkan yo xamni ni bakkan mom li ci gëna bare difay bare lu muy bëgg lo xamni ni lu baxul surtout ay banex yeek ay nangam ñu ci bawul ci bare fa lay jaarale kay ay banex yeek ay nguur yeek ay nangam yu xawa neex yoy yo ci bare fofu lañuy firé bakkan way yow nga nekku sandarma rek ah yo nekkal ab sandarma rek tim sa bakkan bi ak hiyat wow say wow ku gisee mu bëgg mam wutilu haram rek nga tegg salam rek nga tegg door mu dugat say bakkan bi bëgge genn dem ci lu haram nga door mu dugat am lolu nak yombul parce que yi nga xamni ni day fiir bakkan dafa bari te dafay mel lu neex ak yu mel non te lol nak dafa and ak li parce que yow bu fekke ne loy def lu nek yaangi baye xel lan la meuna jural yow ma xiyam bu yalla di pese jeffi koko doto bay sa bakkan muy mam motax gis nga ñaar yoy dañu and kon gem yow ma xiyam da fay dimbalé nit ki jalgati di jaar fi di toj fi di waw moy fi di sacc fi nek yu bon yu nek mu duggu ci koku da fa déssé gem ni dana am bes ñu dékkal ko tek ko até ko jël jëfëm yépp man ya'mal misqala zaratin khayran yara wa man ya'mal misqala zaratin sharran yara képp ku def lu bax lu toll ni pep souf ku def lu bax lu toll ni pep souf yalla dañ la ko won waye ku def lu safa nit bu toll ni pep souf yalla dañ la ko won dara du recc xam nga gëm nga sank malaka yi gëm nga ni amna ñaari malaka yu la tim di la filmer di filmer c'est lepp te film bi dañ koy dawal yow ma xiyam legui ne so gëmé nonu ne lañuy dawal film bobu dañ koy génné te c'est lepp lañuy génné bala ngay def lu mu doon di nga ko xolaat bu baax yow ma xiyam mom il faut nit gëm ko mom mo juromelu ponku ngëm ñu ne waaw jurom ben nga waxon de mo ne waaw jurom benel bi nak ci li gëna jafé la ci ngëm parce que amna sisé yo xamni ni señ bi bu affaire bi nexé bu len yalla joxé ay xéewal dañuy bay say sata gay contane wa defulew boy la alhamdullilah ah way señ yu tay gay mum santrek mais gis nga boulé yalla natto ben affaire bu xawa tang touti rek nga gis ñu salit ah bobu nak bobu ci ponku ngam yi mo ci gëna xawa jafé tuti moy ni nga mel nor ngay mel nawet bu la yalla defalé xéewal ak bu la natto lu tang yépp moy da ngay sant ya bobu garat bu kawé la gaay bari dal bu xéewal ñe nga gis leen ñuy lèr bi ki di belli waye bu yalla jek jégé mu jël ko xam da ku la jégé rek ko xam dang ko bëgg lool fonk ko mu yalla jël ko wala mu lum la denkol mu nang ko wala rek nga gis waji salit da nga gis sa kuy dem ba ay man de xawma lan la def yalla ane ah yow sa yaangi bëgg salit de la nga def yalla yalla wax na la nablu wonakum yalla neena afa hasiba nasu an yutraku an yaqulu amanna fahum la yaftanun ha yeen da ngeen yaakaar da ngeen wax gëm na yalla rek après bon yalla gëm gëm kay dem ay dedet bla mu lay dugal aljana da lay testé way test yi tang sax xol yenent bi fu mu jaar rek yenent bi ay testam kete atanu ko mel sax sa grade bi lu mu gëna kawé ci yalla sa natu yi don lay tol natu yi tol non nga yam légui nak yow na ngay mel nawet nga koy mel nor bu yalla ëndé xéewal nga sant bu ëndé affaire bu xawa tang tuuti metti nga sant ha lolou constance bobu lolou la yalla bëgg motax juroom bennelu ponku iman moy nga gëm dogal yalla yi sa bakkan bëgg ak yi sa bakkan bëggul yépp moyam ci yow fofu nak bo fa tollé mom vraiment bo tollé fofu moy yo mom danaka mucc nga yalla yalla yombala lool rek kon yalla wax na ni yeen doomi adama yi perte ngeen ñu wa asr innal insana lafi khusr ñu na ba mu dess fofu après yaakar dugg parce que ba mu ne yeen ñu perte ngeen gaay commencé won nañu tit nit ñu perte nañ a yalla ba mu dess ñi gëm moy ñi dajale juroom ben ponk yoy mo wax ñu na kon yow bo gëmé non rek c'est bon génn nga ci ber yalla na ndé wa amilu salihat bo né gëm nga defo sa jëf yépp defo rawé na ngëm fo jëfé rek ñu xamni waji dafa gëm yalla allahu akbar lool tam benen affaire la dé allahu akbar motax yalla yalla da yalla affaire yalla dafa rawé ki ma ha ba bu fekkone ni bone ah gem na yalla de gem na yalla amna yalla nangam nangam gem na ya rek mun la kay dugay dede wa amul salihat da ngay jëf jo xamni ni da fay deppok li yalla bëgg mo do ñu ne sallallahu alayhi wasallam yaronte bi neena yalla pour mu nangu jëf il faut yi may bëgg wax dajé ci ño ha yoy yan la ben lepp loy def nang ko def pour plaire à Dieu pour yalla content lepp lo xam defoko pour yalla content yalla non lol sama yo newsi Allahu akbar mané kon di xamna ni dana bari def yi ñi delo de ay calcul yi def ni calculer yalla di def dara pour yalla content rek xam lol rek tax ngay def loy def yang xol ay yalla content nga da def ni de la def yalla ba content nga yow soy ay sama borom ya ma fi indi pour ma lay jam rek nga ma de ni ba ni mako defé ba content nga yalla ne ah waw bobu de man gis na sa xol bi xam nga yalla mom xol lay yene innamal a'malu binniyah innamal likulli imrin ma nawa afri yalla dafa dangereux yalla neena boy jëf ni bo joggé di julli sax duma xol julli gi rek du man mëno ma nax yow yaangi ndiok di julli parce que heure julli jor na gaay yeb jog nañ dem di julli ji rek nga ni ah wa man suma togué fi julluma te ibrahima la tudd gaay dañ wax ni ibrahima du julli nga jog dem julli da nga julli bu nopi duma la Allahu akbar da nga julli bu nopi mu duma la ya ah wa yalla ki mo he he yeen lay nax man bi muy julli man xol na xolam bi gis na ni man taxuma mu julli yeen ye tax mu julli du gis ngeen ko mu julli loolu la bëggoon wa mais man awma dara man yalla Allahu akbar te Allahu akbar motax waylul lil musallin bimu wax non toskere ñel na julli kat yi gaay na ah julli toskere mu ne waaw alladhina an salatihim yaraamu ñi xamni ni julli gog yeb dañ koy def ngir beut nit ñi rek yeene dañ julli ba na yalla dumal yeen ah kon de no kon dekete yalla pour mu nangu sa jëf il faut nga def jëf ji pour yalla contane yalla pour mu contane ci jëf pour jëf nek amalu salihah pour jëf nek jëf ju yalla gërem dang koy def te yalla rek tax moy ben ñaarel ba dang koy defé ni ko yalla bëggé parce que diiné ji moy ne diiné jo xam amul lambut islam amul lambatu wa toujours mo wax len fi néna yalla jangal na yonent bi lepp ñu koy defé sallah te inna hadzal qur'an yahdi lilati hi aqwam alquran wax nañu ne gis ngeen alquran ji yalla wacce ci ñun wa ci li gën rek lañuy yobbu manam alquran lim lay jox lim lay proposer lim lay sante lim lay téré ak yépp mom lu yépp li gën ci yeen rek kenn mënu andi lu tolok mom wala lu nuro ak mom bu fekkone adina bi dafa nek problème alquran moy solution bi bu fekkone adina bi dafa nek jafé jafé alquran mo la ci génné ci top alquran rek ngay amé tawfiq alquran la yalla wacce pour mu génné ñu ci kon yow jëf ji pour yalla nang ko dang koy def te yalla tax parce que mën nga ko def te yalla tax ba na defé wo ko ni ko yalla waxé bobu tam defé na mat moy dang koy def pour yalla contane bu nopi te xam nga ni yalla li tax mu contane moy nga defé ko ni mu ko jangalé moy ni mu jangalé yonent bi sallallahu alayhi wasallam te lolou amul fenn fum la bayyi nak jangalem sallallahu alayhi wasallam bayyi wu la fenn toujours ma fatiliko fi wacc bo gad parce que ñi yar nit ñi yépp ak di défar nit ñi yépp nak bo gado so sétal la jëm ci wanak ba ñu tok xaar la ba nga genn islam day ñew taxaw ah ya nga dem wanak est-ce que yow mën nga dem wanak est-ce que yow sa dem wanak bi nek na en règle ah est-ce que dem wanak bi nek na en règle parce que yow nekul tank bu la neex ngay duggal boy dem ci wanak ngay duggal sa tamone wax allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is setan yi nekkon yu goor ak jigen nekkon ci bir wanak bi daw gen dal ne hey ben talib yonent bango dal na gen nga da ngay so am day yog gaddu setalam rek ñew nu sa rax dug du wax dara xamul nu wara wax amna musiba yu bare ci bir wanak lay dalé nit ci bir wanak lay dalé nit wanak sa dañ ko réglementer bo duggé wanak bi waro jakarlok penku bi waro ko won ginnaw allahu akbar bo paré da nga laal ndox waaw pour laap boy genn nga ban tank nga duggal won nga ne chamoñ kon gennel ndey jor biexna mu ne dedet waxal khufra nak nga wax khufra nak même bo de ma xamni ni gaay yar nit ñep di top do nit ni di len defar ak yakar ñoy gide nit ni bo teje sa buntu nak yak sa soxna dañuy taxaw sen yon neku ci ne president parti bi wala president rew mi wala president wala secrétaire général yonam neul ci bo teje sa buntu yak sa soxna non alcorane nak day ñew taxaw yalla day ñew taxaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ah yow no nga essayé ah est-ce que yor nga ñap bala ngeen teud est-ce que wax nga allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytan ma razaqtana parce que lool boko waxé sey bobu bu ci xalé duggé génné juddo shaytané du man ci mom dara kon yow nek da ngay vacciner sa dom bala muy judd wax akbar ñu na waaw sey bi après bon le boy sey bul sey ak mom fimi démé wanak waaw sey ak mom ci place bi ko yalla ki bu ngeen paré mu né sangu len sep man bay won la fenn quoi bay wuñu fe amul vie privée islam lepp la règle lolou nak bu fekke ni yaangi def li ngay def nga diko def ngir yalla diko defé ni ko yonent bi jangalé lolou moy amul salihan yaangi def jif ju wer ñina jehna mune dedet ñu genn nga ci perte mune dedet wa tawasul bil haqq ay fo ngeen di waxante deug nak ñepp perte nañ bamu dess ñi waxante deug ñina mune waaw parce que deug mom yalla moy deug bok na ci turu yalla yi al haqq al malikul haqqul mubin yalla moy deug ah kon yalla lu nekul deug mom mën nga wat ni yalla amu ci soxlo ko yalla amul tiaxan ma khalaqna samawat wal ard wama baynahuma la'ibin yalla neena asman si ak souf si sakumako pour fo de sakumako pour fo sakuma asman ak souf pour fo kon yalla du ken du ko am ay ci ay fo ay tiaxan yalla moy deug yalla ci deug lañ ko amé kon nek leen ci deug de leen waxante deug de leen digelante deug de leen jaar ci deug lo bu ngey say waacce deug rek xamal ni yalla bokul parce que yalla ci bopam bokku ni ci turum moy al haqq moy deug yalla moy deug ken mën ta am yalla ci loolul deug ñuna waaw mais deug olof yi dañuy wax ni deug neexul mais man d'accorduma da deug neexul dal man d'accorduma ci deug neexul deug rek neexna bo amna noy deggo deug dalay neex mais bu fekk ndaga bari ki njuj njaj deug mëno fexé bu bëgg deug bu ku bari njuj njaj mo muntu bëgg deug quoi mais vraiment deug rek mo neex mais deug neexul wa mais d'accord nak légui nak comme yalla xamna ni amna ño xam non lañu xalaté né deug neexul yalla né ah kon day do waxanté deug dé lé nek ci deug wa watawasu bi sabr kon nak dé lén digelenté muñ muñ mo koy fajj bo gisé yalla né allah ma sabirin wallahu ma sabirin yalla né na ma ngi and ak muñ kat yi wala parce que muñ du ay tiaxan ku munte muñ mëno am yalla ko xamné bala yeen say dalay tester ba nga yaakar ni yow daf la méré fek ma ngay xol sa ngeum geuf mu toll ak xol lo mëna muñ muñ lepp yu bax yépp nit ku munte muñ du ko am lolou motax nak kon ne yalla nak fofu la teunké sar wi mu ne wal asri ma ngi giñ ci jamono innal insana la fi khusr yeen yépp perte ngeen ha del way bour mu ne ba mu dess illa lazina amanu ñi gem wax nañ leen moy jurum ben ponku wa amilu salihat ñoy def jëf ju bax diko defé niko yonent bi jangale diko defé ngir yalla té diko defé niko yalla bëgge han mu ne wata wasu bil haqq ñoy yi nekk ci dëgg rek ku nekk ci dëgg perto ah comme dëgg amna ñu ne dëgg neexu mu ne wata wasu bil sabr kon dé leen muñ légui nak yoy bu dajé yow genn nga ci ñi perte bu yoy dajewul nak ah perte gi yalla la wat ne ñepp ci lañ nekk ba mu dess nangam bo bokul ci nangam yoy mu sip yu seppi kon genno ci ñi perte yalla bu ñu bok ci ñi perte yalla nañ bok ci ñi xamni ni genn nañ ci perte amin wa xamna ni ma ngi xawa xababal tuti yakana ni man ku ci bëgg barkelu ci wax ji ak yoy wala ku ci am lu may wax ni lu la lerul 88 628 73 46 defana non la 88 628 73 46 voilà ya wi donc motax wal asri bobu borom xam xam ba neena su fekkone yalla sar wowo rek la wacce ya mu ne kon mom lol dana ko doy bismillah
1: assalamualaikum warahmatullahi
0: alaykum salam warahmatullahi
1: ah oustad yi la ñing lay nuyu di la siyal di la ñaanal jamm
0: amin
1: diko ñaanal kep kuy deglu
0: alhamdulillah
1: yalla yalla guddal fa ñu reew ci ri
0: wa allahumma salli amin wa yalla yalla konta
1: man dal dama yakam di aljuma jot ma lay deglu bu baax
0: wa yalna yalla doli jam
1: di ci jele nak di ci jele deg ak top
0: wa lolé mom liñ ci wut
1: wa ndax doomu adama gëm gëm moy lepp ci aduna ak muñ
0: mais do so muñu doom yalla
1: muñ dal moy lepp ndax bo xolé ne tay bu la yalla tege na to ngay muñ lutax ngay mëna fajj soxla li nga muñ motax
0: ah jeexna
1: yalla dala bu lay essewé da ngay muñ and ak yalla moy yoré lepp
0: moko yor de
1: ñu lay ñaanal juma mubarak di ko ñaanal ñep
0: amin way yow dal wax neex bu deug neex
1: ñaanal ni yalla ji taw ak jamu ya toli saxal
0: way yalla na nawet bi barkel way
1: soxla nañ ndox de wax deug yalla
0: yalla na yalla barkel nawet bi
1: amin amin ñu bokk
0: indi ndox jamu ñu fekke ko talko
1: amin amin so rappel alaaji mbay ndun
0: jere jeuf señ bi wa vraiment hein Allahu akbar ngo koku mom degna ki bi leçon bi degna dars bi ngo parce que wa bismillah
1: allo
0: bismillah
1: wa assalamu alaykum
0: alaykum salam wa rahmatullah
1: seigne bisilla man la sa bour mor ñang bu baka bari
0: eh man bour ben rek la ci xam moy yalla wa ko yalla bo kenn lu do dem
1: luñu lepp luñu def dañ nan ko lepp yawa
0: moko yor de
1: ya fi ya fi ñek ya fi muju
0: te
1: ñi ngi nek yow way legi ñu jéxal ñu dem ñeneen ñew
0: Allahu akbar
1: lolu heure boko sooré
0: hein
1: bala nga def dara da nga def autocrité xol lan la lay jural
0: wa ñangeen bi mom ma sha Allah
1: wa wa Amal alquran mom bu nek sababu bi yalla man la dimbalé bo gor golo tuti limbal yalla dana yomb ci yow
0: bien sûr
1: kep ko gis muy bokaré wala muy wax mbirum sun borom di ci tek kenen
0: hein
1: wallahi dom la amul dom
0: aw dom way parce que ko yakar yalla la yakar
1: dom mané dom la amul man nak wax man mor nga
0: ko yakar yalla la yakar la
1: ko bokala sun borom dom la amul
0: ah
1: ba dañu ba ci armani cedi sa nday cedi sa bay cedi sa mam ñeu tax fa sonu bu ko dara
0: hein
1: te yow day yaakar waye fa lay ñeu da nga ñeu wetli ko
0: hein
1: war nga xol li ngay def baax sa nga bol ko inna akramakum indala atqakum
0: Allahu akbar
1: ragolo yalla yalla faale wu na
0: lu le de
1: wala jere jop
0: way jere jop way ñang bal way oh wax neexul deg na ñangeen bobu deg na de ma sha Allah ngok wala yi mo day encourager boy wax yeeg ni gaay ñuy deg quoi wala lolou def ci am solo lol lolou mbir ñepp lol la mbir ñepp lol la parce que sunu borom lim wax ci sar wo dafa kemane am nga woné ñepp perf nañ gaay coincitir mu ne bam dess ñi gëm mu ne ha ñi gëm ñepp perf nañ de bam dess ñi xam dañuy jëfël seen gëm waaw ñu né ah ku jëfé sa ngëm rek dédét mo né bo jëfé sa ngëm nak dé len nek ci dëgg waaw parce que yalla lo gëm bo nekul ci dëgg du and ak yow dé waaw sax len ci dëgg di len digënté dëgg di waxanté dëgg waaw parce que loolu dëgg du ag ci yalla yalla moy dëgg waaw mo né comme gaay né len dëgg neexul ñu bari né len dëgg neexul yalla né nak kon muñ len bo yoy bu dajé nak yow genn nga ci ñi perte yalla nañ ci yalla guéné yalla buñu bok ci perte yalla nañ bok ci ñu gagné yalla nañ bok ci ñi dajé ak yalla ak ngeureumam yalla nañ bok ci ñi nga xamné ni suñu borom day contane ci ñom baña bok ci ñi yalla méré baña bok ci ñi rër ak ñi sanku lool nak moy yéné ji moy ñaan gi moy li yéné suñu bop té mom lañu yéné kenen ku nekkul ñun wa mo waral wax ji mo waral fatali bi parce que yenenbi sallallahu alayhi wasallam lim ñu wax moy ad-din nasiha wa té gis nga pass pass yi dañ ko wara xolat pass pass nit da fay xol limuy fas wa diiné pass pass la sa pass pass bi dafa wara wër dafa wara téggu ci dëgg wa nit ki dafa wara dëggu amul tricher amul kolkolal yalla kenn duko am ci kolkolal yalla kenn duko am ci tricher yalla kenn duko am ci ay tiaxan aw deug rek deug nak bo ca beugé sax ci jamono yi ñu nek ni il faut nga mëna muñ motax mu tejé ko wa tawasu bi sabr comme ño xamné il faut ngeen digelenté muñ il faut ngeen di muñ bo muñul du dem toñanté bi yakanté bi yakalanté bi liñu bok jëkër ak jabar lal bi dafa xat neeg bi dafa xat way bu ngeen muñ tamuñ du ngeen dem way ñaari fan yi ne way ay do fasena il faut muñu muñ quoi yalla nañu yalla doli xolu muñ yalla yalla may ñu waxante deug nek ci deug may ñu ñu tege ci ray bi gëm yalla gëm yalla gëm malaaka yi gëm besu pent diko ligéyal diko wajjal subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

0: wabe soxna mama denga ben limu wax ci jeeg bu jeeg bu baax
1: limu wax dafa am solo be kay
0: lan la wa
1: jeeg bu baax rek moy jeeg bu baax rek
0: bu fa jeeg bu baax nan lay mel
1: be kay dang ma bëgg wax lo rek way yo xam nga jeeg bu baax
0: numuy mel wabe comme yow jigen nga yow te te jeeg ya
1: baax rek fonku sa jabot
0: fonku sa jabot
1: nango sey ah bolé ci nopi nga jeeg day nopi
0: day nopi
1: waaw jeeg warul guddou tank
0: lan nga lan ban nopi nga wax nopi tiyé sa lamine wala paré pour al songu lepp
1: tey sa lamine tey sa tank tey sa gemel
0: digël lolu
1: du lo gis wax du lo gis netali
0: hein
1: amuna ko ci jeeg fonku say gor ak say njeke
0: di togol goro di yakal goro
1: ci say bi la bok
0: di waxtan ak njeke
1: baye
0: xel jarbaat
1: même bo len dekkul sax nga def non rek mu rafet day neexal say xam nga say mom bekay
0: hein
1: leela mu yëngatu lol waaw bu dé nak am nga jamm ak ñëpp
0: waaw
1: mën nañ ñëw arranger ko mais bu dé da nga ñëw sey ak sa façon ak ni la neex dañ lay baye ak sey bi
0: ñu sétane la
1: ñu sétane la rek
0: ak sa ay mbir
1: waaw jégg ji dal nañ gëna gorgolu ci sey
0: ah kon na goro bo sey sey fé da ngay fexé ba déggok sa wa kër ji kër ah ay xaritam ak dekalé
1: ñom tamit ñu comprendre la and ak yow ci
0: mais bu féké dañ lay xex nak parce que amna keneen kuñ ko bëggaloon té yow la bëgg
1: nga tok sétane len rek xamna yalla mo dogal sey bi xam nga sey mom suñu borom akay dogal
0: bu la dé torturé nak
1: do ko nangu fimné ni aduna bi fim toll kenn nangotul ñuy torturé kenn
0: ya xolal
1: aduna fofu la toll na mère yi muñal xalé yi respecté mère yi
0: aha mère yi muñal xalé yi
1: respecté mère yi bu ci nek nga def ko ni sa yaay momit mu def la ni domam parce que mëno dajalé ay njabot li gënalé té lolu
0: baax ma fatima ndjay job jañ ko kon baax
1: na koku jégg bu baax la ma sha Allah
0: kon baax na
1: innocence tamit jégg bu baax la
0: hein
1: innocence jégg bu baax la
0: kon baax
1: na fatima ndjay jégg bu baax la
0: kon baax na
1: liku jégg bu baax la
0: kon baax
1: na chaba jégg bu baax la
0: kon baax
1: na yolane ndjay ak ci biir
0: kon baax
1: ñepp ay jégg yu baax la nañu roy ci jom
2: allez les leaders de la génération consciente.

0: Waaw mais maman dégg nga Pape Diouf de.
1: Mais Pape Diouf loolu dafa neex.
0: Lu mu wax Pape Diouf sa Guy Jara.
1: Sa Guy Jara Guy Jara moo taxit ko ma maroon fecc na ko ba bàyyi fi tànk bi mbekkaay.
0: Ah waaw wuy sa rakk nag sa xarit.
1: Muy kan.
0: Ah.
1: Waaw kii sama rakk la sama xarit ba. Waaw mun woy lool.

0: ci yu sudur bu dal ni famara lolou nek luñu wara bayyi xel ndax neena reub kat la won dafa dakk kokoron kokoron dafa dakk mbeut mu daw ci kokoron kokoron garab la mbeut ma dal di daw pour recc ndekete amna lu dess lolou limay woné lu bare la sur ci adina bi ndax lele nit da fay def dara bugu da def lu baxul wala bu wax ka yakar ni nek ken xamul wala ken gisul
1: te fek gis nañ ko
0: fek gis nañ ko bob la ñuy wax legi mur yi sax dañuy wax
1: dañuy wax motax ñuy waral di sax si deug di def deug diko wax ndax liñ nane bo jaxane di tour ndox sa kaw nga koy gep amna amna ño xamne dañu fuk ñoo gëna mus ñep
0: deggal lool
1: waaw deg na kéro kilifa bu mag mu né amna nit ñoo xamné débat bu ñu yëkëti ñu sanni ci seen grain de sel so waxé ci waxu lamb ci ñu xam ci nga wax waxu auto mu gën la ko maîtriser nga wax waxu ben star dal exemple nga tuddu kenn mu né la tiw ak ma ga xam ñoo fo won do ma ko yar yow dal sos bu nekk rek ya ko gëna xam nit ñi xam nga bu yagge da ngay fogné yow ya gëna xam ya gëna mus alors que ka nekk sa wét zaaru bekay mama gay ma nga sa wét xam lepp na pat ak mom di la sétan
0: digel lo
1: ah motax nit des fois xam lepp sax wax lepp baxul lu way di def rek nang ko xam ndax lo xam rek nit gën na la xam lu ko raw fouf xam na man bama ñëkke ñew Dakar FM di wax ci micro yi dañ ma ne li ngay wax ni ko tok kërëm mo lu ko gëna xam fouf gën la ko maîtriser
0: bu baax
1: pour wax la ni RTS école la
0: waaw waaw
1: dalay jangal di la forger di la former
0: wallahi
1: voilà nit mom du lo xam rek da wax ko lo meun nga def ko nañuy baye xel lolu amna solo bi kay mama
0: waaw waaw kon ñu nuy ñu melni ñom Mustapha Diony Mbay Marie Badde Ndiallo Daoud Guissé le défunt Soliman Dian mom RTS Casamance nek ñom Balabas Diallo nuy bu baaxa baax ñom Mohamedou Lamine Titi Koyaté le défunt ñuy ñom défunt Charles Radio Sénégal technicien ñu mel génération ñooñu mëna tuddé dañ dañi sax dañ lay jàng radio bo ñëwé actuellement technicien yu mel na ñom Amadou Nicolas Thiam ñom Diaga Sar ak ñom Fatima Ndiaye Diop ñu mel na ñom ñom André Noël Tiandoum sen génération dañ lay jàngal radio RTS école
1: RTS école comme niñ ko waxé ba paré dañu dal xam nga métier bokay def fo nga dal
0: fo nga dal
1: wa fo nga dal
0: allez
1: and sek dal amna ci solo
0: and sek dal alors du côté de la régie avec Amadou Nicolas Thiam à la technique la musique continue ega Nicola nena ndaga ndjay Ali Seyne bo ni Nicola
2: ndaga da so xew mo waral may salat
0: ni Nico mom dem nga ci bir auto ba rek ci régie ba te musique bu mu tek mo kay fecc ba mu jeex wa desal lu tuti
2: sama nga da ngay nekh na salmi
0: ni tok ci chaise tamit de ko yeugal ndig way bi fateli len dara ñu jël sen téléphone da di woté da di ni ikuma ci kastabo Ndaga Ndiaye Stampier le leader de la génération consciente Pape Diouf and Dogui et Radio Sénégal International Dakar FM ak RTS Nord RTS Centre RTS Sud RTS Est RTS Ouest dans son ensemble Pape Niol.